kukumne kui kumake ekska FM. Kukumne kau matanga mukanda ke Mateu ses first terta. Mateu akon hem ke gamat la kau maning akwa. Mukanda ing kui tampui. Kawa he gawa o he ing kako kukumne ing e diwe o he kam akwa mayani kwan mata a. Katantang gawa kui tulu a. The Gawan he are. Gawa a yunga are, mana kwa gang he panga ai tu yungi, kwa yunga ya panga. Gawa a yunga are, kanga ya kao are. Have a maki o chingi maki kondesa are, gawa mba a kango are, ke kanda kam. Gawa a le ya chitwa, mana kwa gang he, panga ai tu yungi, kwa le ya panga. Ekwa yunga yi ki kanda kam. Gawa wain e yang heng siyam ki tai si kawam kwan hula. In kui ga vundila. Gawa jubai giyang a to ka ki dangi ki a kao heka yunga ka kwa yunga ju ki kanda kam. Kaya kang ju ki tambula a kao heke a yunga. Kawisisi jatisa anhang aku, eka spiritu sandu. Amen.

Tsamme exka FMG sibe amogano tsamkhanye sibe iri borishi komka kwene borishi sibe iri khwe tiye de di treso katembono timbamba ka te cece tin tamham kai he yabati aki aki khrot 5 danki tide nevu simuzi kat matlalam se tang ta khono firi tun borong gara kai kai din se tang ti khwe he nyama den e kai ka o yonas bara kha khwe ki mata lala moronga kai ti si ima aki o mate hima cha ku shi attention sha hi hi si ki husan he te bho to be jane bisa khiti ko maju si banyoni ta kono ci khu a sengki maku beng ta karo ta kono dj fetis ta ayo aki te klem no agustus si 2022 ga ta kono januari 2024 ga ta ngi khu he tle shona him fai fu se ko ti ko ewo khu ti aki aya ku kai no 25 ga moronga jitim aki o atu ha a polishana anishoka komisaris a lieutenant general a puling dimpane ingote polishana oka khom kara ha taeng he kung de ngun fei funa kim a ka de khu a mie de kung ku heng he anjashin askis tai heng he anjak an kara tse u kwana he anjakhana aki te kutako te makasa hem di kuji te sana kuji takono tung ka kuji te kuji atam aku iti kani pa o a ikuruleni metropolisi a Julius Makwanazi takono aki mesupi te kui a mesupi ka takti te a nukai aki Yonas Barhaziki metropolisi ki jaro kutako te hi a iete e kaika guyanas parakhshu kaika oiki no nge tina viki ki hoi kuti ku jeri tin makwana ji freida kha e hoi ti te orhi anja a te sana hi am aki a sana hi a hoch a sana hi he kung ka tin 15 million sa si di siri ngu twa no 2023 ha keller ni ki yonas barakh o hisa nahim mushupika takti te a makwana jim seta anja kia inkara kwenye kare kutako te hi no kai khoi tim no a kwe a mantla komisi kwenye kia ko mushupi eti ha he ta khun makwana ji ta anja sinu ch a sa kare hitam kai kanga o peter manage bara khwen e ke si anja sesai o tesana hi ancam aparte ti sara ko ta ko a hin khwen o hi ti di a ta khono a ki khwena te ma kwe anja sino procurer a kharfat jing jim ding ngo kung

0: Ny waarheid en versoeningskommissie konaki sê sa anjasin am oshuhe mongutuko huwetam mjenje 1981 haika imlaziki tu derbande o umihim abori shikhri oem spaniyarde kwa khakwa namo de winasi khakwa winana di strati medrand sidi ki takhono aki tu nga ojistie de ji spaniya sidi ki njikara kutako wukuri na ting wukuri ekam kadi fifa si njikara kutako a wukuri kakopi ki atwa wuna na tingye am an karati ya dikwe torona kutako strati ki iete kwa wukana iye di drembe khandi onana kutako takono khauti di khanawe namote spanye wika esu uisi ka wukuri na ting argentinia seta nako ien no ka 106 ka minutes ki si wina na tim aki chinjai tima Ferran Torres ama ya kutako aki go karati hamem nu kamka anja sino extra time ki ago ka kushita mahate tim Spania kwam captain ma Rodrigo aki anka tin an karat un kar anja sin ni wokuri shiki wokuri shana tin shiki anja wokuri na tin bori tu he tam xka fm ki aga am takhono te ste kom sahiyem
1: Gungumanga e kakaba sibaki kangwa sibaki xka fm hamwana kau yang giak am tikwa wisisiwa bayungi kam bungung Ulagang siapa ngulang ngaba ya anghiwa busi musi ket mutlala ke yi faifi kakal singi singi nghi kruke on ula yi firi gen kaya tam ka wafu kakla ke yonas berakuna si apa ngulang mutlala meka sigdige tak aku ke tan ulaga ke yang ke o ta sigdige tan kwa chikwan eiko ke itu ngwan ya hege atalide matibokho tobe jane Ejige mgozo kaw yang a juse binyoni. Masoge kaw yang a senki magubong ki DJ Fetis. Esige ngingawa ngangki a hoste sige kaw anki a tibirisin 2020. Ki yanyari ate chikde tibirisin 2020 iku geng watuwa yan. Chikwa 5 yang mega kam tang hulat aga 5-20 sige khalia yin. Yang duye ke a polisa komisaris lieutenant general puleng. Dipane ge taku ke polisa mega thutan unkama kuin la ngauya ngia pangula ngaba chi twa faifi ya gege taku ke kawachi ngauka nge polisa ke wanaka tosi ke la thum kang gya ngulinga nguka kala chon yang due si ke ukha e ya wa polisa ain ha kang ngaba katla ke ikulurini metro polisa Jules Mngwanazi etike kangka kau yang akawa yang duwe kake Johannesburg ya metropolisa tene neku ke pangaca sa kala tu kaya tem kang landros of gangi Johannesburg kuna igwe agdagi ka navi kang ki kangwa yi yi sige tung kwa kan deya ng mungo nazi Frida ka tam sige guwa dauge kang ke ka ng hit a kuke ge ka ngumga ke 15 million randi ke kawang ke atwere sen drink tuenda ke keler ni ke Johannesburg kuna kang takaw yang akawa ya nhe sige ya kewa chidi ya mkwa nazi kuke ngaba khami kasi take gun ya he uke kanga mantlanga komisi gani take mkwa nazi yeke ya sa wisi se kamu take kamta chaka ofu kata yangia Peter Maresberg kuna kaya cham kanga okwi fesa kanga kliga ke yang kwa kuke tuka kwa kwe gya Ngole nga nga itene ni kiwati kwa kuluk o grefer nga ike. Kaya gama sa un nga wagda nga. Fesa ka ngduye kwa wagda ki angi kao si diwi ta ki ngui. Ta ngcha si tene ni ki kong aga ki ka ngi siku ki ngwatu. Pulisa chipangi panga kao nga ya nga kanta kao ke ya wana chitwa nga kanta yan. Chitwa kao yin kuki panga ka pulisa meka siki wana nga wang laka nga mta ike kaya kongwa. Da dang yin kwa akakala tu chi thang ka kung khamaka u

lo ki tegang yi ki kwayan mtenge kawan kya ne kentin yenan takta umlazi ki kwantuma derban kunasi ki kwayan mhm is fasin spanya meka ka e yigeta namta joye ki tapolo hungang kama kwe chikwa ke midrati kuna ki kwa nghe uwa spanya yi kubongi kata ke madreti ki ka nghe ngole ka nga yiga ngcha kaga ngfifa kopo bola igdege he ajwe kama kwe ya kunganyala chikwa nghe deisende hume kata uwa tapolo chita nguchi kwa hi koko meke treke joye datanenet e yipandela ng ya gesingwa ya ge ya gesingwa ya tang ewa khauti ke tsananan spanya mega nakam ke ka ng he yitsigege ku ke nga ba argentina ye ka ng yike ngulita wa khuya a ka ngtuna he dibe he sike tsai ke golo ka e tse khakhaba ke tluwa honortin sezi yike nga wa nwi da argentina ke wa nolon yang ke kamang o e ke khakhaba kambo ngwe ke ngabi khama khwe bola Ferran Torres dagdige u ke kang he ikati de dibe e ke ngabia kang ike ngrita ba khuya kang sitene ne dibe ke tsa yike wola e iku ke ge kang ke extra time Spanya e kapteni Rodrigo nga kang bulang ke kumusala ya turuten ma kawa tuna ya gesin wise se yin kamken ke bola ta si tikdige hamya ke yawang aga kao ke nga nga nguli aga ga ke kopo bola nga sika e aga ke gengge XKFM kremko tenene dibita sang nguin.

Kay mega akagi ganggang ya XKFM ngamun ang kawa bayong ikambunggon. Pulisa komisaris ya ngkaw jilidin ngayong si Lieutenant General Puleng Dipane gita kuki pulisa ngayong kamagun langaw kang ya panggulang nga ba busumisi kit matlala inawakyan lakawang gising. Ulaka ng isa panggulang nga ba si 25 ng mega si gigita at kamsing at makang ikukitun lisa o taklayak samkang ke ofu kaka ke yonas berkuna si au ang nabaka ke gang takumisala nga ba mutlala me kaka e si gen koka yangking at a kawang kya tuwirisin tuwin tuwinta at e tigli tuwirisin firin tuwinta egi at alidema yang saking hayakweti boko tebezane e tigi mgosoko yang ajusibu yene Ege masogo iko ya nghe wa sinki mokopong DJ Fetis si tigige e nghingawam. Motlala e nawake ya chao ya nghe si gige ya chakane motlala meka si gige takuke wanangon. Ula motlala meka si kegu tauke nakandeya igan tebejane ya chwa. Tigige e kuge kwan kwa deba ne gita ngdake ganga ganga laga nghe akum salak uwa uwa ting ngau ka nghe hula si kwa ge ka gam o si uge ka kalatwi e tigige a pangulang laka Mantlanga kumisi kaya kumga nghami kanta kawya nghe uwa em e si tigige he a kangaba ya ke kangcha kluge ge kwa ngumkanga dwelem ke South Africa kumisi ka tigige takuge khamsinga ke chikupulo kang singwa pangula ngaba chikwa ya kangcha kwa ngi kwa kharun ke a kangkuita ke kumisi tigige o statu kaka ke kang la sikwa cha o kwa ngumkanga dwelem ga ke masigo kho si tigige o kamsing nga ba na wake politika kao hintere ni kwa tuma la singka tang ta kao ya nghe ke ya sogo sing me ka ka e kaba si kwa nghiye si ngota wa waike la taka nga kang sagam panggula la kang ke chiko pulo yang he si ke o ka polisa inga wa klatlang hakang ke ekoloreni metro polisa chiko ama Jules Mangwanazi e tige kangta kao yang waka e gwe kuge pangata Johannesburg a metro polisa kaya tamka ang sa kalatua yi landro sofun a dan ki Johannesburg kuna yi uwa data sa pangulang wigin lakang ki kang kana vikang ki kang sige ng yi uge kang kuwa kan deyam mungo na zi Frida kakam sige guta uge ng amng ki tsaka nga ngumga ki bungo tsimunga nga 15 malyun narandi ki kawang ki atwilisin drin tuenda ke kaleni ke Johannesburg kunam kang tak au yang waka hi wa mkwanazi aya tide yang kuking ho ngaba saking ya kwe khami kasing a take gun ya ke kanga mantlanga komisi dan take ya ke mkwanazi sang kam take kam ta taka hum ai pasin Argentina ay bola kwek o singke Buenos Aires meka tigige da tuage sa kwea kula keka ngiying uli Spani tuage gu kopo yang angule na ngule wa ke FIFA eke tening de watch un. Spania meka ke ngukma Argentina ke nake du ke New York ke yini nolon. Tig kwa yin ke gang kama kweku bongya ng meka ngum e naba ke ngabe sing Zing pulisa kuge tratua kweyam. Da kage tigde uwa gigang tapalu kaka yang giyakula sigek tang. Anzenti.

0: isipani ngitsakhakanga yikengela kopo bolanga ngole nangole wa hegya namtrin tinyaki gangang ke XKFM khamko tenene dibita sangcin
1: samhe aga ko 6 minute si kra ho ha XKFM ki takhono akh ir bori he kom shansha bori he kiye te ti trasa katembo de mamba ka tha komotena an Kau aki polis komisaris Karajawati, Lieutenant General a puling dimpaning ati polisya na ankara kum kahe wong kung de vusimuzi kat matlala ki takon amseta morong kara kai kai din kwen om kahe asiki faifu kana se gutiko e wo khuitiena tsong sa nyehin nya mo teng e tsaka u yonas bar khuiki matlala ya ba anti o ma ama qrema a cham te sana hi ngi ku sha 2020 ka khwe ta kono 2014 20 ka khuiki am mo wesan he te beho to be jane ta kono bisa khiti ko ma ju se bunyoni ta kono ti khwe a sunke mo ku beng karo ai ya ki DJ Fetish da ain kwim da di om matlala mkwe chakani matlala ain kwe mboronga kai dihem matlala nyam ka karashi kutu kuhoi di takono tobo jani stam di panye nga di kai he nghe ankara anjasinu tew kwe khanu anesija kungo dihe anki khana mungo masahe ngui kuji Atesan ekologi akan unga ojikin. Mantla komisi kuning E musipi A musipi M tektite A tekte gue no kerker saya kerker naya aku musipi sana dalam doh atiung ku society kaisi South Africa kuiki. Aku kuning na minyating lima anja seno basko poki musipi kai gue. Musipi koma ngima ngati Angkana Ana Kia kutako hama musipi sa Statina di ngowki Dwela mkhoji kitin kwena o Muteto khoji mungokon kwen ki Taona politika khoji ki tin kwen om Swe sana tukana na musipi kwe anye a Ya kutako ya musipi sa ndeku ate kutako hinsana hi Ya kasam amung sana hi khoji am Ahui ting o aki kani padi ikoruleni metropolises ki Julius Mokwanazi takono musipi kwe aka takite ai aki yonas barakasi u metropolises ki jaroko tako tehi iye teng e kaika ibu yonas barakasi u kaika osh o nge tina vege kohoi kutiku kia witim Mokwanazi freida kate hoi ting Ya ba tin te orhinch a te sana hi a ki Edelstein de kung kan 15 million siri kwa o di 2023 hai ka keller ni ki Johannesburg on musupi ka te ti te a makwa na jim se te kia inkara anja senu te hi jamana ko tino si khoi tim no matlanka kang kwa na ki yako tako musupi sa khahe takono makwa na zi dan nata anja senu Kare are hiri da anhoe em. E bori siu kere uhem. Argentina siu bora hoji a. Ie te te ma kona. Ana Buenos Aires ki hanohe e te ko a da. Nita kana un si uspani he. FIFA si un jitkara kutako wukurina tim kopi he e. Kare kara ko si konyana ti kwana ka. Spanya, Argentina, ikat esu ikan New York ke Ianno ke wina nanti, kena study asikin gua ka tak nu botra ka tak polis nanti aku tak kahreti, nu aku doubt aku mak aku nasi ka kiamu ti angka kuemam, Argentina sim presiden dema Jafir Malay, ama karati esu Kana regering na e darat e si kagwe dukuto spani kanuhe e kam kadangwe ki siyegu tako wukuri

0: Ye me samo sung na ke ke ka ke ke wola ma em se ra ke ke kwa kwe ta ke ka tsa mo de ve a inwe sung ka tsala inwe nga wa nga me i dem he a sinwe se ka gi a sinwe se ka ka u an sinwe se ka tsala u ka ka ka de ve a tuma nga mo skola ha tske mo kwa kwe ke ti ya e ka e masaka mo so ke wola
1: Ntsimaisa tshe tshoko o sengiya ke tshe kwa gonoleng. Le kwa salga ka kuma, msa ka ka mo. E a uwa municipal bike ka ke pangi ka pa matsho tsho. E go nomi mo leng khase kwa ka go ika mpia a nne ka tshe. Le kwa salga ka kuma ke ka mo bike tsho mo. Msa tshe ka ka mo a tla go ka tshe. Ka tshe ka mo se nne ga se ka go ka a tshe a go khu. Ke na tshe ka mo ke ka mo khali tshe tshoko o seng. E ye ke tinga mo bike ke ka mo ke e se bise ka di ndisa ka ka nna la. Salga is a piece of evidence that

0: tinige gangange XKFM ngamwana kawa vayungi kambongo. Committee yung a parliament wi ekwa oswe tikwa meka yung tikgeo kamsing president Cyril Ramaphosa masi a pangulan ngaba yaki tikang yaki otkaba vekea yi a kokla jango da a kamsing o ka yi tikgea okwa yi ma a o da kankaka o kaka tikge again. Committee vonsta katama kokle da ahana kangui ke kang veska bun a ofu kata Ramaphosa tigge tisa ngoga ike tisa veka dake ange kao ya tigge ka ke kongam da presidente ke tisa o committee aichi kwa masi ka tigge tutugge ka kamsin u ke kang kanusi tigge kuge okwa ulang kang kewa tsaga ke 513 takta ka desin dola ke palapala ya ngay me plasi kang si ketan da fesaka ke khamsing meka si tigge da tenene diwi da o agyasa ke nya nga September yang dwe ke gya me yefro South Africa ewa me yefro yele alki Nigeria tsidima aditina meka kaya tsamka anke hofu ke cup study ya dze anwan duye nga dake anke kaunsi ke guwa da uke tinga kandeya ke kanga kwe kama siko tigwe gya ngole nga ade zina meka ka e ya tuwa tuka si kwa diwe uyan departamente anga banalanse saka wa kucha dake anke kaun kanu yi nge wa ade zina a ya nge e ke ya de si diwita ke nguhin ta wola nge ya tigwe gye o shogwe kamsi ke kokton ke kang mawaga te ke ga ya twa chigge hana wa kangwin ta moda koya mega ka e si thoda ku ge ngwa khwe ya ma ne wata wa me yefro South Africa ya ke giya ta ke gbin hola kan sigge giya pangulang nga ba tikwa 81 sister ying de ge ngyang ke wa yuli ge ka wang ke tibisen inan 20 yike o he twa sakwe ke gutjo wa ngolinga o fuka tla ke derban khuna si u gegeta a pangulaka yi meka si gegeta a pangulang wege laka hiwa o gati twa khuga kala ka da ku gulingai ka o tsaba u tsin aga khaisi ka tenene o uchi twa ka amakhuyan laka o wisi si yin meka ka e yike tsoswe ita o gya tsuda si gya pangulang wege laka dakang sike pong kumsalang ngabang laka aga pangula si kag gi ta ku geng khaka gi kang yi chi twa ka o gesing yin a kang ta yi tenene si twa kale tu to kang o ka ku ke wanam a ta ka o ya hi a pangulang laka wa rechter chokolin Enriquez meka gigi da kakuki laka ang kaya tumka nga kumusela khabi ta chitwa kaw yi ng tuwa kalewana yi ng gigi a kangta yin ta wala ang si ke hana o pangula laka ang si ke kuwa tuwinta ki yuli atik de inan tuwinta ki Agustus ta firin tuwinta ki Agustus atik de 18 ki September ki kawa kaw 5 ya gaki ang ki kaw meka ka e presidente ka e Jacob Zuma de nguin ya 15 ya okwe nga kan deya sike kumusala nga wang laka chikwa ay 315 ta kuge kauta chikwa kaisi tuta kuge otkaba uka singa tenene gage ka o ngayin taka ket ea ngule nga ta ikwa ke wana bongo chinga nga 5 ta malyun randin ay fasin gulupu yi nghe kwa a o kui meka gige take mkoti chikoma ki kwa e chikwa gam uwa tenene ka tuta chikige ta o kwa uke kwa nghe gya ngule ka nghe wa khauti gam ta khauti plesu meka kau ya nkluge kaun ka tuta ke tui kama kwe ta nawake mkoti ya si tenene kwa tuta kuge tui sa tuto gige ka pangwala ta kang gulupu yi nkwa nkriyati kika isin tewachi Greenpeace meka gdegi tako ke honor desi ne hektar ke kwa angda twe kwa chakawa unge Amazona kuna teni neke kautuna kika ngisi kwa ke kamasiko uke guswe khauti ke kadang na sika ide 12 wa ke gangang ye XK FM Krimko tenene dibi tagdigi da sa ngin.
1: Kam he tinne kam te hiyan ko ta 5 minute ki XK FM ki si karaho ha. Kam he te tako ha no tin iri bori he gomsha. Bori tin iri kwe kliye te ti treso katembo. Di mbamba ka te ha ke ke te na am. Parlamende kun u kumitie na ana siye kutako mungwe na unkana presidente Masaro Ramaphosa ma amboronga karitanga ngi vye kesiki ngungwe kai shiki kai kwako takono kwe sita makate gwe aki ma ngwe

Danke, Madiba, that in Auna Sanity, a cream of Kamska Ankat in Treska Tramatinek, Amako, Fiatahmanites, and Gekarawa, Radio Nerten Seven, Oni FM Eskatunda Manites, Ewango, Sekurisahir, Yalfred, Amadikwaham. Nugalkozi program a Gwanam Kati Setato, Madahan Ekitaranat Arikan, Kaikuzi, Tia Kriker in Dekomate, Dekrukuzi Motikwan, Izaus, Kunisa, Zaroko, Ketamo, Kozu Orde Gite, Takwaham. And they could cause them to go on a quince. I only sat them to a go, quane, ketam, quana, a caroco, quinkitemo, de cousin, de curcusin, quana, a kiri, what a tamska yago, mark, and de curcusiki, quahati, ankate, nevike, quaque, yamahata, tamskin, demo, utu, quana, go, surisica, cous, negosita, te, tamski, ma, who's a demo, hit tamska yaw, de, qua, avasia, mati, quana, and de curcusi, ma, quana, kite, ankate, music, like, cousikite, yakuma, de qua, avasita. Te ukwana te avasikate avasia matati te ukwana angzin ti ya kosi ti te munguta sure hem yama ko te ukwana ngo kus na rekam sure si katinza sina kote kosi ukwana nginzike makwana ikiti doka te te kungte tse unisa te kaya kutatati te ukwana am kwane miya te kasin sika te ukwana te kutoti e kao sure zika kus na koyago aizika tam ziki te muhi kosi e kituara kwa te ukwana nginzike miya te hisfere kazita maha te ko na kosi yoka te kona sera te kai kuna kote anga tati te huzu kuingi te ukona ngomu wako erenzita hagui tati kwana ya titoka te ngui kiao fakanzi ki te ukona tse unisa kana kuingi ki wakuri huzu ya tse uka tati e na e kuna ti kana ubuka zao zi raka tati na ti kuna raka tati na ti veham tams ki te mu te anga tati te ukona nitsin sasenzi te go tsamzi ke nya go gana o tshek amzian e ka tati mia te gavana wesena ka tinya tsamhe u isa ve mara gana o buka zauzi ti kwa gam ya te tsams ka sana tsama go no buka zauzi a zao ta go ntsho go tsia hi aiki ta go ntse ka go tie kai go kete koma kwa saro kwa ti kwa gate o tswana go gazi ka tsamzi ka gango ko tati mia te te o tswana ango qhome kha go go ukwama na ha avasita ti nuti ya kuzi ti hati doka di te ukwana sere ti kai kutati fara aha nkunkwe nam ngo tsamzi te anka ti kwa kha tse unisak ava ngtsamzi ki tse unisak ava kwa kha te ukwana te mosure si kasi ya kwa tsamzi ki wukiri na te te tsamzi ki tutuhe ekama kwa tutuhe ekama te tsamzi ka hana ukia izi atuweri nungako kwa tsamzi ki tu tsamzi ka hiyako uru nako nga kwana ki te ukwana ndira te kai kukom karam angi etsa tsutsu ho ekam re tsamska hito tsa o gesi enge a tinta no e qwe tsa o tse o no tsa qwe ke tsana go thwe e vin tsa o ku ke tsa kya ita te kone tsa o gesi e qya go save kwa na zikam no ga tse o ntsa kiri te mo te o tsona kung kwe na a tsa o tsu ez u kya ke hem te kya ita te kone a ise ka te mo te kung te a kya e kwa ta to sure si ka se go a khwara sente tsamska ma a tsam te o tsona a tsawa go hampe tsawa go kweng kone ke te kya ita te tsuya ga jesen ke zita ma ga ti ukona ate kai ta ti ta zi tin zi te a ka te ni tsam zi ki a zi tsinza senzi te ku zi ngote qungute zaro a in tswan tama ngo tse uni samano e khara ko muta tin ta i kra khana ate kai ti ku zi ngo khana ana ko sure si ka sia gore tsam ska tsao ka ta ti ni tse unsa kiri go ga te mu tsona u gwezi te a vasi ya mana ko khutsi ate pa ka ma te tsam zi ki tsona te khana te ko ga muta tin de khuta i kra te pa ka ma de ta te o kona ga na o tloetse ke teng go jo ka ga a sure se ka se de tsamze ke ngo ke ka rang o mako ga mgesi e ka ta te kona tsu tsamze ke kwese na ka ju kona zika o mako hiya go ke kwese o zipo e khas na go ise kwa qwe ga qong a qona ta ma ga ma kona ke tsa ntse o ntse kiri ke he go ite ka e te o kona go tsetre go o fu ke he tsam tsu wa go mo wa go ga na o anetsa ana go go tsa ka ta ti ta a zi te zinde ku ri ko se te mo de kwa ke he tsam tsona o inzi ku tsu wa go kwa ga ka e ku zi ku nwa teng go ndi ku ri ku se avasi ya mata ti tsamzi ki a zi ti ho zi tsinza senzi te ku zi sure si anetsa ka e ku zi ya ms na kwata ha program nge ka ku zi ka isi ka 15 ha mini te zi e ya kwa ngo zi ku khirisa hi ya afrek amade kwa ti yo jurnal tamet program ti tek enzaim ko ti seta to taranak aisa hi

0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Nwea ngmanamka e nga wanke simuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunke vangasike mkwaka Mandela khokhale ya kula mutena namtika ya kesila kuling ka ngteke ka ngaka mpuli nga mwusa mwuka hana titwai e mwkao o titwai e kula tike ikwa wana oia wahutu tika la wakanke e mwke longsa mubaya Mandela kanenika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli nga katene ko yu ya kakang henga oge spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju he nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiku ke kula yule akhtin ko nga tamna ya puli nga muku ke ke ya wa tamna la tam wisese muku uha Madela kam tike e he kwe madela gen kwaka ngawa ya kya ngawangi chimuka atika kya kwama hegeke atike ga hegeke atike kula ya gen ngawit kwa tri e kwa ye Sita Afrika hege ngole ni mwisi ya gen kwachua
3: Long live
2: The spirit of Madiba
4: Jab tete de exka FM ki
5: Domma kwa de makwena uma platform den ki
4: Onatensiva
5: Oh, dachunan yecha FM

kwesikhaca me demono yafek amakot wondakh manitetsi ngekara kwa radio nertensi even on ya FM kids am hen awona tete yacema ku akade le ratela modimo tam no programme te akade nge journal tam yete kwana mkati seta manda khantsa ikito darana qade ka xa ikuzi tete yacece rinte komate programme nge ti ya hozite xa ikoqoqwa khango sausu cha oyikite ya khwati ntimo ti ya zwanga zidima ku kwetsim xa kwana ke hito te anza ke tsamte xa usen ta hunte xa ukuxa ukutade xa ikuzi kite komate kwa nge forkowa of gozo nge hawo wa tsam ziki to hangye teti kone hangye tete ko saha tsun kona hama gon ai wa khate ko hasa kwete motso tsi tsao ka tati ta hon saem tsun za khatsa ka tati sa u tsam ziki ta ma khana zi temu tes na ko zi ti khate u anza temu wa kongo te ko sin tati te tsao ka te khotsin kona temu tsun sa tsava na khoda tsam ziki tsutsuwa di ka te tsao ka ko ti ya khotsi am no tu tsamzi ke hinya go ga atse ka tive go se te soma na tsanga de tsamzi ka te tse sa sentswa ka kako so sente mo plastic ke zin e te go ati tsamzi ka tse sa te tsao ka go ta go ntsungu mi go se te mo te tsao ka go go tsamzi te soma na tsanga de tsamzi ke te tse sa te mo sine for go wa tsanga e kha o go ka kwana ke nge e ga tsao ka de tsamzi ka hito plastic ke se a yoni sam ga tsao ka ve ta te ko ne hem a zi kwana zi tsu zi ding zi te mo zwanga for kwe na go kwete wo ka go kwana zi tim ta go nku o ikenke ga hitre a tsa ka di tsamtsi ke temo tem te o gesondet ania ana ga te mo te tsa ka ta tim e mia te hem te tsa ka di tsamtsi ka hiti yo te tshunya e te go tate ke he tsamte tsu o be tate ko ne a kwazi ta mahinya na te a tsone sa zwanga e kha o go me hitere te tsa ka di tsamtsi ka hito te tsu ka tinqi gore ne go zi be ne kwaraita tafol tanga ke te tsu ka ve ta te ven qe tanga zi ke ta mate tsu ka ve ta te me bal zi ke ko ne kwas ka ta ma kya va go ham ta zi ting zi te mo te u feilegheid an en za te qe u sen ta te te tsa ka te go zi te ngu o zi ke nuku tsamtsi ke te tsao ka sa ya vaqo ga stofo plat stofo zi te mo te tsao ka sa ya vaqo no akwana zi tama tsone sa te u gesondet an te mo te qwa e ta te tsone sa te mo te araka ko te u gesondet an en kona ke ke he tsam ko i go ngu o ke te tsao ka re ta te ke a tsutsu wa te ka te tsamtsi ke stofo nge a te tan te tsao ka ve ta te o ga zi tama te tsao ka ve ta te kona he te ansi stofo ene khasi su u kwane hema kwane ka temo te ana ditam unwe te sin oko stofo ke khasi ke ta kun temo te tsao ka beta tingu o henga o ka sa kwana zika a zi tseka kwana zi ve tinzi te soma na tsanga te tsamzi ke tseka ve go zite tseun sa sin tsa ka ko a te koma te kwa for ko wo of go tswanga mo tsu tsamzi ka te o re gane zi o ka ka tinzi ta ma kha zi go ka ko a soma zi te soma na tsanga te zi ta ti ya kwana zi ti te mo te wo ko for ko wo na go tswanga zi ngwa kwana ke te u anza te mo na ko te tsao ka ta te tsao ka te go zi kwana ke na kote kous na te mute zao kata tingu oziki ate koma kwa ate hitere zia zao kako tamziki tskuse na te tati mia tengu miebalsi huzika ata kono tanga hordeine ahuzika te mute tskuse na te tati no tsaun sa te tu obe tate a soma zitama te soma na kan te a kan zi tin zi te a tsaun sa tsa ka ko kona zi no tu kona zi tama ha ti te koma te kwa e am e te goa te tsam zi hito plastic ko zi tsaun sa te tsa o ka ve tate a kwa te tsa an ye te soma na kan te tsam zi te a tsaun sa zwang he kha o ko kona zi a ho zi tin zi te ko sen tate e sa o tsam zi o e te ka re tama a zi ti e kona zi te mo tu tsam zi ke tu anisa te woko zi te u hasondit anizam. Ta kai kuzi ki te tia kekri nte koma te programa nge kwa na mka yurnal tamien te tise ta to darana kadika in kai kuzi te tia kekri nte koma te sao tsamz ki te u anza te kaus na ku tek ezi tso zi te zao kata ti tsa unisa ats avana khoda tsamtsi ke hitio khadi gisi a khang uruti ze khadi gisi ke tsam
gone tshono e anketo ara gona tsams ka zwanga zwite koma te mako go zwititia te mako te o go corona nge even gudzwa nge ta magati ka kona kite u anza te tse u sentati ati o kana dze te tsams ki te mute a zwanga a yoni sa te u tsheka maqwa ka mgago vem nte koma te kwa ngwe mancima mandela di nge gwa ditamani hito te yama komu ka tati mandela ke tsam te u kunyisikin tsita tsaba tsams ki temu khakwa anoda khanga ozititi ya kuzinge atemu kati nta kuro kwa nkwena nge kiri heti kha khasa ya varitan kan khasi ya kuchata ti pia te kha utkawsi katu akhru kukehe kuhu ikha wote temu mi kati ngo huwe kha hinyerita akwe duku uyaki tamandela ngwe tatemu katati Nguye manikehe zika temu katati teuku unziki Mandela ehe tenge ahuwe kate tsamzika chuni kwenu huwa awu haven kwenu ki Tate akari ngakona yike nguye sao kame temu utako kuna ti kwe unza tsawa ya kama kukwa kham Te akona zika tamate kha utati atzara kota tsamzika spatra zika tamate utati kham Takai kuziki te tia kwe kire te koma te nguye pro kama yurnal tamie te se kwa yamsi na kwata kham Ngoti ya kuzite kaya kutati programe se kwa yams na kwa taha toti siya kwa kirisa hiyan kaisi katemu kano firender takmaniteze eya kwa ham tuwa firek amade kwa ati yo bori ete se kwa tekri ukom sa hiyan bori sondoro iki programe atzamska ime kwa tiseta to darana kaya kute anka di kuri okwe fati san mutwe tamia te toti siya kwa kiri ya go yen iri ya kwa amade kwa ham atzamska to disi ya kwa kutam

0: 12 ke gangange kumkun gangke XKFM mona kawa bayunge kambongon statu ge take yitwa sawa yi he si ga pangolan ngaban laka hewa ngumkutsa ke ngau ya ngisi ke kha e yawang khang ke ekuloreni metropolis wa Julius Mkwanazin Mkwanazi eke kangtsaka oka meka mantlanga komisi Yiki ga tataya tumka yonas parin landros of gang yu gyan. Yi meka si turu tagdugi dake o hung yi kosu yi ikitisa ka ikitisan. Ngona zi freda ka tum si ki guta uke tung ki tsa gang ki gya kwa ang kia tibide sin drin tuenta ka nga ngumga ki hauten ka e si kong kong ka 15 mal yun randi ka agayan. A tsakao yang a parlamente ke komiti yeng ka o swetsi tswa marshule gana ge da go ke komiti yeng yeng tenena un angaba yi ga nke tsikoma ate o yi wa qula tuna tsikang hofu ke nga hofu tlatla ke Kapstad khuna meka ge ta a qala tuka ke vika a qula si ke ka yi u a kan kwa president Cyril Ramaphosa komiti yeng ma a un angaba tsikoma di makanika Ramaphosa sike ka goloke khanu yeng sigge khamsing pala pala a ya khanu sitene ni dibika khamsing gana ge da ko ke timina ka ko meti e ga ya khamta khamta khwe ke ka ngawa gige ka ka tene ni sing sima a o da watisa ke ka ngo fu ka na ko ta tangkwe di sik ka watisan Gulubu yengkwang kayati kiti kwa Social Movement for Advocacy, Rights and Transformation Smart Meka geta kukitisa South Africa abelastan kwa Iti gwege ka kamsung o stola nga tabalo chiwa spanza wa ya nghe twe gwege toka kwa belastan Gulubu yengkita kukye stola nga kaisi meka yeng kula kano e gya ya e ki kamangole ge ka gwega nti gwege ta tokok tho belasten ta tenene ti gwega uzala statu ti kwa ma balewa nke ting presidente ya nhe kwa gya kamsung ka e ti kwa kole kwa ki Nigeria ay organisasi ya ABC o ko kwa mega ti gwege ta ka kuge sawa Nigeria ay ti saka yi ke yi ti kwa ke South Africa si chigwege kwasa kika nghe kula chika nsa kwasa kwa yin Nigeria chikwa kaisi meka gwegea Nigeria ayu uwoku misarati ke Pretoria kuna ta kalatu ngaun chigwege ngudibi teni wa yin olen kaya oko kwa gya ngkwa ka deisen firo norti nienta Nigeria chikwa nga kang programa ke kumisela ke nga kya yunisi ke kwa dibi un ya chigwege taku ke la kange Nigeria Aikulasi iti gita atu hunsi o hun kwa dibi gita ka kakuna ay fasin. Ngau ya nghiwa Britannia ay Arbeiders Party wa Andy Ban mega gita kayaktum kang Britannia ke pelomelo minister ke kautini ya katik gita akawam na kiristamar kang akigbi ke Charles Bonan ketisa minister aya jigbigiam season 5 taka kawa burgomeister aya nga khroter Manchester meka ka e cabinet ya tidge on ya yamble wa gita ke okwidiba gumane kwa ke tokka gang ki politika tikwa ma nga siga e gbe yena ki gangdang ya XKFM khamko tanen dibita san
1: Tsame 12 go ta 4 minuteng ki XK FM osi karho te ta hone 12 di borie kom sa na borie 12 di kwe di tresel ka tembo kriete di mamba ka te te te ten tamara stat dina an ka te khana an ja sino sha go beta kwa sen go tiku tsara go go kai ki ti ete kai ti kai ya moronga sinni edelstein te kriete kai Siwa anki ako iti mkani pa o ikoroni metro polisi Julius Mkwanazi men Mkwanazi takono aki msupi te kwe ya msupi ka takite an Da mantla komisi kwa naki msupi tati Nungi e yonas barakasi utka ka oiki te msupi ya gwem Nung aki chia mkala kwa kakuhe aki te gwem makwana je Friday e goeti tsai atesana in 2023 kweki il gesteent is te kite go siu sikim hichtun o gunga nungo 15 miljoen saisi siri go siu hem Voorzitter, parlement de Siki, de comité en aki, makasuli, gananga, de comité, atarachu jauhe, de kutakote jauge, tahonoshi tuta iegue, ufma, akash, karahonum. Kaka osi, kapstad suhe, aki, shri unge kasiusiki, kichawe, kagwe, aki, president msaro, Ramaphosa, ahe, comité, su jau, ahe, koro ehui, e jauwe, tikusuhe. Ramaphosa Ntseka aki verslagge en aki ngom shana tinhe karating pala pala shuhe esimung tuko khabana kha chaka kaitam gana ka teche ku ngengen kum tiena we ana awasi khati ana yakuta ko musipi tati no aki tim musipi go khwe an iete wa kaiti anjeshini yakuta ko ya musipi vet an ho em Ngrupu na Social Movement for Advocacy, Right and Transformation, Tomkati na Smart, anakwakate South Africa si unge sinoshiri kum uikwenga okwena, inamu kutaku anja sinu unge spaja storaji, ahoruhu ni balastinge atum sirihe e kwa tibeji amts edina kutam. Grupu kona ngote tkan tia storak AG omba pran ka unkwe di nu lesinisi makaru wobe ha nu blasting ma kwa kwe akwanaika nu ahohe anjasi nu tse usaha jauji takon khuji

0: kamme yene go tao 5 minute enki xka fm ki si karawa kamme ti tawano jao si morosani su borije te komsha borije anje nki te te komsha hinje ti sha hinje jam ti treso katembo tawano viunge kambungu ta keke tena kia inkarato na karahate keke borisi morosani su su o te komsha hinje Borijiki tekomo gwe mbunga kwena Ocean View ki tekona Jeffers Bay ka uskapo anka te Kana gwana mkaha anja shenu Aka koro koro sana te tui tui Omba para kwendi ata unkweni ya hinti ndi Nye ti donor daka esiki te tinkin teko te tinye Taun tekomo sana nguha Kwena anako tekona Bloemfontein ki fresh kati om anak aka de ite anje sino mutete uti kona ha kun kaita o sin fefin tu na kuri shuri tom kocho khajani msiu he ya bati ama aki anje sino hutu ka anja ya tha se untim down des komo go ha 16 di ngi u kwe ni track 4 mandela ta kiti Siki, siye kota kong Afrika siki kane kara kiao di ndundua kanja sinu iya gwe nung aki ting kota ko avasiye ta anho takono kama tuwe takono tuwe iri kweda mburi di siti akam koma gwe
1: kwa siye wa kikugulu kongwa yini ki XKFM ko wala ki chikde ya magdang klem kong namye nga morosane wita ika osinu wa ming abayongi ka mbongwe na wakye tresel ka timbo kaya tungkwen nga mbongang yungwa gya osin biu ke Jeffries Bay ke uska pungye kaka iitene ni chikde gyeta tuy tuy ka nghe si toke o ngawa nga ike chikwa ye nghe kula khanwe chikde gya ngolinga ngwe donor da dakha ngi kaun ka chikde ke ginga ban ngai khaitane nek de gita sa ta chi thoin kwa gya Bloemfontein ke frista ti mega teka e wa fa bin tu ndaka khawa student de ga kho cho khan jani mega e chikde gita a khamsin ka e ya tho si de ke khalin 16 track 4 mandela kamne kholo kho Africa kamne kaka yu akholo da miya kamta da de kai tuya ke

Amatwiye amogo exka FM kino kamenga twiri borishi kumka kwe bori twiri kwe tieti threshold katembum tumbamba ka twiri bori he kekri tina am president Masarol Ramaphosa nga di regering na 156 miliard size di Syria am kamati dri kuri jiki karati insha ta kono chumbushu cha karama ka di am ama anka de viekeski ham ani garano anka kwe tamshi o municipality ji am mungu tiko te ma ti anji haju jao ji keng kara khate go tako jarumam ama ngwa te shiri to kana kharati municipality ji ki shiri a a a ho ji die go chaka kara manja a jakhoro hanga ji kin rama poshanga te sham borunga ha ti ako na ka regering na mung tin khana nyam kara a anja sin khauta rama posha an ka te khana kya te sha ho ji anja sin ngo tu te ku ti ko jao kai dan a he tu he ye te ke te ku president ji ku chai Nelson Mandela am tama kha mung ni ho he si a ho he anja chaka kara ma ku ti nu khena chaka di chaka kwa di sha am wo kha ta kem tu kham statina aki sha tewe kwansene tiku kwa hani kwa cha sana hi tami kumborunga kaiti tuni pa o aki koroleni metropolis de Julius Makwana ji takite de am Makwana ji tano musupika ta matlanga ang kundi kai ki ngong e ma te na kute ku musupie gwe ganas barakhasiu taka unga oiki ana aki mungsha chem kara aem kwashana gutiku ara ko kai gi tin ya te kwa yiti khwe ma kwana ji freida kha e shi gutiku khoi tin cha te shana hi person ten drain 20 kha kha sana hi khton ki tung kan 15 million size di seridium for shetra a parliament si u a committee si ki ma kasule gana nga te committee na ata khana jawa te ko te kun ka gwe toti anate kwa ngufu mklehe takono kuta iye gwe wufu makapsta tiki iye te kheri oi ngege kasi usiki kwecha wa kata ti presidente Masarol Ramaphosa mkwahe komiti ana jaoshi akankai tina mungu tuku kai pkainkai tiku anja sen farislaha si anki panil kwen ngamati nge pala pala si uwe chaka kai komiti ana ana kaihe ahe u iye te awasi iye te kaisha gana anka te akichei tiin kumitia na ina abasi na ku yako te mshupi na ku kuu ina anja sino aki mshupi ya go kwe am maare ta tino karo kaya te tiin koro iya hui kha mshupi ya go kwe ya te mshupi be ta presidente mang akara tiin fraslaka anja mungu tuko chaka kai na ahe am aka kwe September amka se uru ti anka mshita kwe igwe borisi khiri wa yu to o da kam di kwe tunga da nita te kunga te taka doropa si chao dat Rodrigo takite vest an Espanyas deki skwara taka ngu am kamakua ngehe u kwama si ka iye te tesana ta namush anka te taka Espanyas nge uika esi ui si ka bora ngu jitara kutaka ukure na tihe wina na tihe di namu am anakara tia di kwe an iye te si kare tihe aka na ko hanu he te na munati a ho em dorpa amanda ko o a karati a kingi u ko an a tu ko na kurina khana ko sha kha khama te tan na ko mi te na mu shiki e te te sana ti mu shi ka te una na ko na munati shiki ni kiri e bori tu he te hon kam he khashu he fire am xka fm ki ta hono te ste khama na te ko mo gwem

Skryf dat in sier pin 9 kote 2 2 kom 17 minute en kutsak lo ngom program van sa wata. Go se kam tsak kon ke ka dawa dio ga school lam ta sinta jun examen ke a e he ke tsiki da mo te tsikan ho ngin ho kwa matruk te kisla kha kwartal ma tu tu kong ma da ma tsik kong ma kang he tsang hi te ke kang kha kang ga di ba gi tsi ko ma tin tin kha ga tsi gi kang kha guli ka a tsoko kang a nwa go wa a ta tin wa ko tsama o ni wa tsi a wa khama da ka sin a tsoka tsola a khousi ka long sa mche ei tongi kulati jala ke kawa tinja tinja ada kanwa tinja ke tinya ke nyange ta shokani ni kanka adiwa gi suru khu guli kama kwe kanka nga guli ka kama he atutu wa kanwa a final examen ta final examen ya wa tinja sing final examen ya wa ku ange kama he chusi si jala tuna jala tuna a ya wa ku ange kai kama he kausi si kai atutu ke atwa khusi ka rusa kai atutu ke ngisa atike isiklu ke ku ange kasi mu kala nga chusi si wa ku ka sa ta ku ta sa ko la tomche ang gogo hunda kwa ka ga hunga ko kula mcha ya tu ko hunga ka tam cha tu ago chu chu gme o ni ko ga hunga hunga gme o wa ti ka kam cha ti sa to ka ti ti ma ti ta ka ham cha to ra khabrim cha kan ti ti ta e mcha ngai ti ti jala cha mcha ge ni mcha ko ra to mcha ka go chu chu din da kula kwa tu ga hunga din da tam cha tu ago chu chu gme ka ni ti jala cha mcha ga ni ti mcha ko ra to mchi kula ko e ka jala wa cha mcha ti ko mcha ga o kula tin tunga atam ta gnte kam tsakam tsa tsa ko tidin ma tsa khabari gem tsakan sin hi sim ta chau ko ta kala gem ko sim hm ko to khabari gem kan sim ta nga wa skola ke tsi ki tle khwai kwa om ke skola ke wa skola kana ko win nga chu hu ka dum tong tu a ko khu khe u ra chu khu khe ga ji khe ga ta ko ha wa skola ke tsi ki a mo ne ki tu ka ya ta chi khwai la ga chu yi nga kho a ke tle ya yi nga kho lu sa ta kala ka amkin ma ta ge lung sa ok tar ma chi ke achu ho chi khani ta ma ge was ko ra ta kala kula chi ni ge ya tin cha dar ti chu khu ka ga ka wa chi jala a ha ka kula ni ta sho a ta sa tu jala kwa e u jala ting kama o ho chi chin chum cha ga ne ta ka sa ak kula tom chi an ka un ho ta ho din le ta ka chi es kala ku ge am hi di ya ma chi ge ng ng ni chi ka ha khri kwa e ta ka ak kula tu a ga un ho ta ho din da kula ku ho ngwa tu a tu ti sa u ta kula kwa ngwa a tu no viti sao e da kam sa te tsa ko te te me ka bre ka kan tin so mtsa ke ko nge 15 minute ngam tsa kam tsa khosi wa ti kala ngolen ho nge ko e tam tsa tu khabre mtsa kan tsa e ri tsim tsa kan tin ho ko ko te tswa kan kala ka ke te ko of mtsa tsa skola mtsa ko bla skola ko nge ka ta singa ta tin mo ko ka tsim tsa ka tu ka ko bla skola kola ka ngam ko ga ta tsi ko tswa tsim ko ga ni tam ko tu to sa tsike sa ko bia ko mtsa tin ko ma tsim tsa ga ni wa ti tam ko ko te din ho tsa khabre mtsa kan tsi tam tsa to khabre mtsa kan tsi ka ho dim din dia kula kwa tu tsikala mtsa tu sa tu kan tsam tsam tsa raporti mtsa ko tsung ho qom tsa tsa qawin ing ri tsike ya ja qom tsa ke ya kan tsam tsa kam ku ka ya gem dar ding ka e kam kum ku ku nga ka e tsum to tsu qawsi sa nga ta da wa ng ka ong wa ke ke ya ya to gi sa tle tle ta sin tsi jela ga ti ti da ting kan ka tsikala ka mo se sa tu tsu tsu kan kam ku tsu nga wa ka tsu na ka tsu.

Es que Martin sibe pinyego kote tiba tibe kamo firen tuna tuk tusa gonga mko programa bilung sawata ya kau se kam chip kongwe kasim sa tuta kam tom chok tausi kam salung sa man unte kiti jala chim chal gani ta shukon kala kam kuk kau lala kau se kala tata kau chi kam kuk atu kau chi jala kiti kam kuk tuat chi kam kuk atu kangum kuk sim heke kem tena apur koi ka kau jala koi ka kau kam chagi chi koi ka kau kam chagi chi jala sing ta kula kam kuk tuu sing heke kem kuk e tam sab tu rasin ha kham chak chi jala wa cham chak ta dalam klik klik klem sim klik de be klik klik da ta kwa pugla on ru sik da ta kwa kwa kwa sa ta mthung ha kwa tam khusi sik mung sa ta ta o chi kem ko ka tu ka tu ma an e ka a to ka tu ma an e ka long sa ka o chi ka ka tu wa chi jala so klik ngui ka tene no wa chi ka o ka e ka hang a to chu sa ta kula kang ka ta jam ko ke mulung ka mulung ga tam chatu tu khabar kim chi chem ta chok kong chak ai kala chi jala ha chem chata ga chok ko la tu mchang ka kuchu chwa din dia ta kula ngwa tu din dia mcha tu ka bu mcha kuchu chu ka u ching chu mu cham chal gani kan ka ma kong ko chi ga lung sa chi che kan chu ko che ka ko ka jal ko ta ko shi ga lam ko ta tu ta u chi ga ko ka tu a o chi ga ka tu ya ta sha ko ngai ta ge kula mjuma tu kan ka a sta ko chi ga tu o ngai chi ga ko ka pu no a ko ka te ta ga o ka te o ka kula ga gan mun ta ngwa din dia ka mu che ma ti sa ko te te ti din ma ti sa lung sa de wi che ko ko ngai sa radio yo se mu tong lu ngai ta ge Kita lah cik dah dalam tuin dah hangke, cik cik dalam kau o, cik jalan ka, dalam kau tu tu saat, cik dalam kau kau kau kau, cik cik mau cik jalan ni, dalam cik tu saat cik dalam kau kau jalan, um cik saat cik kau kau perbiar kau cik, kita ngi tak cik cik tahu cik cik atu, cik tahu cik cik atu, so kau ikat kau siwa, kau hong hong din dia, kita lah kagde, kalau kau hong kau kau tu siwa, hati ada, kalau kau kau dah habis cik kau kau tu o, mau kata kika dah, kata kika dah. Kan kumsi wa chi te ka kusa chi te ka ngwa kan kan hung ha gam cha e ta kula kom cha o na ka tu si wa ge kala kam ko ko ti tin hon chi tam cha sam cha kitaran e du ta gum cha tal ko bung sa ga dang hon ka ta mun chan hitu ne kan kam chi gam cha ko ka e skola chi te ko mi e ka chi de ko chi ga ngwa na ba chi wi se ka du chi de ka an ka mun cha kwang ke gam cha kam cha du ye ke ko chu u ta kan ka ga ngwa ta ge kam cha di ga de chu kan ka am cha ngwa gul gul gul gul gul gul ko em cha wa ng kho kho kho am chen hita gim cha chu si tur da jila trom che pala pala kho ko kam che te te kam che ko ko trom che cha ga uchu chu din da kula kho du do ng lu ni da tum cha tu ko chu chu ka a wo che ka kam che ko ka pro kharum ko chu cha lu mi sa da kitara ng em cha sa da tu ko cha thali ko bu sa da ma kha da kitara khag de

Ka FM 107 xinxekeni yakarake mtasamsafita encineke icamsake vinka icamsake bailando kwamsafita encine mtasake wolakangxumxhuma xamsake dwe icamsa ngesiwenfiarta kamunitake chimboe msasingitsawolalo mxhamukhwe iqala camcuma msasinike iqala examsake mandarha emsasingicamsi ngiyawucecwa msacoco loko ke cuma axamsake di inento ngasite ajuleiman wacama eyamsaxhadwi akamkamce amsavilungexaqala msasingedidiya sesingiqala thusisi ke eyathoca thusisi ngiqala awuthawa ca pastor singokwebola singaqinxeha gqama asikola thi singkawusikana nqinxeha udzela pastor singanqin ngiqathawa yaka usikana abukushi mototo teca finish matenigi kawusikana kaqinxeha qala camka ingo udzela twa ngicuma ke khawiko mangana sa ya titi aqhama ngeke ke niqala kamposi magqami u musa kawusikana ke anqoqqome ke micimisa moni khoqqome wola singiyaqhaqqo bage mtsapasi mtsinke ke titi qala e ucama iqala e kajela singa uka musike iqala ke msapasi msa owa msa nuntu wa cama seceke icuma ke dowe nqinxa ya cawuda utiti ya nqinxa nqinthu kangqinda ke uqala cemke awa ke rigara wana ya ucama singa wana ke awa nqinxa ujela da uqa ya tia singa nqinxa upala pala ca ke icuma cama ya tia singa ya nge ka usika na pasi ka wa qala cemke e awa cawa tuang ka usika na nge ya singa ke kana tia msinya gi nga jala tonga ki nga yi tala kamka tisin at nga tala kamka na tawa tonga ya kawisisi sabato sing a polici a kawisi gi tala kamka o yi kai eh kagi kulungu mege gi da kaya tala kam awa a o yi nga yi nsing kagi nga kawisisi jala tonga pika sing kawisi gana jala tonga ya kalu matene jala o hiti in gina ikana kamu sisi hati nga pasta matene jala tonga kawisi gana tala kamka ka pala pala ka sing amani kwa wata ka ujala tonga ama samane wa takawisisi gana kama kawisi gana atuwa kawisi gana ajala kama ramta singa ki kamu sing o wala singa e msa nga sing ki gini kwa e msa tutu a kamsa kawisi gana kwa e msa tutu a kriwa kawisi gana kwa e msa tutu ujala kama ka awa msa kamu sing o msa titi msa wala msa truta a kri kawisi gana wata ka ajala msa truta a kri taka pasi msa ramsa kamu sing msa truta a lanzala da amuntu waka kana ga time tsere mtsa pasi mtsa singi pala pala ka ga usi singi ke ke ko e kam wa o ke titi a tsana nga de ni kai e wala tsibe ka mo ngi ngale ma titi a tsibe ka mo ngi ngala ma ma singi ki kang ma muto o jela tsika ho kang muto ma singa muto ho ma ka tsuma mi ta pasi ma sing mi mane a wa ta mi titi a jela mana wa ta mi kam singa jela kai he a tsuka ga usi na wa pala pala tsa ka ga thota wa tsia ti jela ka mo ko a wala ga tsibe ka mo ngi ngale ni ma jela tsa tsama ga ma jela tsa titi a singa ma jela ka kawisi sikang wa mtsa tsama tsala e yang tsa singa ke ke manta ha ina tuna se a tsama sedi mtsa lo kha ga nna nna wa tsa skola tsa singa skola a tsama tsa mtsa ke nguma ta tsala wa tsisi tsa ka ka ka u jela tsama ko tsa de we tsala tsama wa lanjela tsa ke ka e ikang ya tlongwa ka e ka ya unwa ka e ka pala pala nwa ka e ka ya panganwa nwa ke ni kang ke wala ko ina o tsamsa ko ina ka u se no matum ka jela tong ke tedi tsi de kha mo mang nadi ni mo kula tsi kha tene mo ngom tu tsu kula tsi kha tene ma mang ho tu tsu ta mang nadi ni mi tsi si kha ma to mi tsi si jela to mi tsi si ma ke tsu ta ke o to a ta ka u si si jela ta ka ta no da kha ka u si si ka e kang kha ma ka ta no da kha ka u si si ka e kang jela ta mi tedi ho mi tsam sin mang nadi ni kang kala ke ko ina o ke kala ka ka tsi de a ko ina da do kha mo nadi ni ma re fi to ta ma re fi ka skola am da sa ke ka u si na kha mo tsi ke u si si a e ha tsu tsa ka u tsi ha pala pala tsa ya tsu tsa tsi he ha ha singa tuduma khanu anu ke kusiga na atung ka jala a kusiga na atung ma kusiga na atung tua ta ka atso tsaga ta ma kare tsaga atso tsaga ta to tsaga tsaga ta sa ke mseteti mo tsaqwa tsen khona ka mo tsaga kusiga la msa ka mse mse sing nga mo to tsam se tsaga sing tinji ngo le tsatsi ga tsi jala sing sa mo no wo tsaga tsam sa ke sheke ke tsaga tsam tsumeki excuse me no tsi ya ngene ga

Exka FM 107 xinxakene gareke mntu samsaka futhi ncinwe gita mtsaki qhuma ncinchumke yawala khamsele ke drik qhuma ncinchumke qala qhuma ncinchumke mtsatiti ke ucaca aqhala mtsatiti ke mtsaca msing mtsawala sing mtsaca mtsatiti ya e aqhala mtsatiti ke usendwa watsitsela qhama kwe kayeka mtsapa sim mtsato to khamsu tsitsela qhama kwe gen tsapa sim mtsato to ukhwa ukha owa msing mtsaca msing o wala ma ni akwa kwa mtsaca msing aqhala ke mtsamani tswa a jala ka usena mtsamani tswa a otoa ka usendwa tika e ka mpasi mtsato to o a qhende ke kana tsamu si si mtsa tswa tswiseng o ka usena mtsa tsweng o ka usena mtsa tsweng kham o ka usena na pasi mtsa nxe ke kini kana wola usiyo kana tsamu si si mtsa titi sa mtsa o zela khama ko ka qhende ke tsi mtsa pasi mtsa sing tswa tsi a sing tsuma tswa tsi o tsi a hikang a go qotsi tsi ka a qotsi a wa mania e hang a to twa khamsa ka mania e to twa festana ka ke chimnga ke ka kuna no chimnga ke a ngwa to wa ti ti sano chimnga ke pasi kang a au jala tsachi o wa to tsachi a ngwa ke pasi a to to khamsin chike e kang a chi jala sing ke khamsa ka chi jala sing ke ke ti ti sika kai chike kang a ka chike kang a ngwa ya singa mo ni kwa ka sing na ta ka jala khama a ti ti pasi a u jala of a ngwa wa la ke chike kang tsijala sengwe tsike ka nga tswa o tsike ka a khanga ya a tsisi ndo wa anhere ka na tsamusi se a panga tsike ya ka jala sengwe wa ka kotse ka jala sengwe tsike a titi khom ko tsia tsamsa kwa kwa a pasi a toto o ma ka wisi sike ya ngo to a pasi a toto jala ka wisi sike e kang a toto a panga wan ka khane ki tsike ka nga ngwa o kwa o tsike ka nga ayo ya kwa a ngike ka na tsamusi se a pasi a tsia seng tawa tsi a tswa tani ho ngo tsinengwe kana tswa tani a kham tsinengwe kana tsike a phanga tsa o tsike he a to tswa seng seng he kwa ka a tsinji tsiwisi ka ya seng ka tswa tsala a thusa a thusa mo kunwa wi tsike a seng ka tswa tsala a thusa mo go dolia ka wisi tsike a seng ka tswa tsala ta pasi a ngi ke ke a tsa tsa ke tsike he a kham seng go tsike ka tswa tsala seng ya go tswa tsuma a ta anga amanya oa da kushiga na kuma ba ngama na hoda tsiki ajala aka ka tua a ban atiti a khabre ga tsiki ati jala so atiti a panga tsiki kanga kuma aka nga jala aka tua a daga ehe ang lita wa ina khatsi ka e a tsop nga ina khatsi na awa tsa tsiki ke mchinga ma tsiki ko ngama mchinga ma tsiki ko ta ma mchinga ma tsiki ko tsop tsami ta akam sing dua a wola sing dua a panga ka usi ka ati jala sing ya panga ka usi ka e a kanga la ye futi ga ke mo futi ake wa tsau tsi ne khatsi ga ke tsa ka mo ke problem ga ho ene khatsi ke ake khoi ye ga tsa ke problem ke o tsi tsanyu tsi ke tsi ka na tsamu sisi o ya seng ka ye a tsa tsa ke ke ma khang o tsi ke vu tsi ma ke ma tsi ke ka na tsamu sisi ka a wa problem ka na tsamu sisi ka wa tlola ke o sia no a a nthe ke tsi ke ya pa sa a pa sa o kwa ka pa sa kham sing tsi go na nthe ke ni a pa sa tsinji tsi ke fa o kui a don't e a mana o tsi ke ka a tlongi ka tso tsi ke ka ka nga tsa ke problema he a tsing ke kana tsa musisi ke a tsing tsi a khang go tsi o a tisa tsi ta mar ke a tisa ka ka tsi ka tsi a ke problema ke a tisa ka ka wa qula o ka tsi ke a khang go ngo tsi tsho ngwe fo tsi a tlong go nyo ya kana tsa musisi he ya go ke ya tso tutu ke ya go ka da mar tsi ya go go nyo ya ke tsi tsona tsa tsa tsona tsi yalo o tsi tsona ya tso go na a ga hutsi ya no a tsi ya ke sa a ta ma ka tsi ke a tutu wa a khang go nyo ya tutu wa tlong ya ya tutu ta go ndu ya a tsi se ke ka u si ka ndo kana tsa musisi ka hanong go samtsa go se na kana tsa musisi ka khamsa le ke msa tsinge ke tsinge ya the best tsinge wa tsinge la sing kang kwa khang ya tsi tsho kang a long sa bukang a tsala a ke ke go he ka ka khu khama o

chigi asa ti kumi akangu ngo chigi asa ti kumi ite kengke tamari chigi ita akangu kwa chigi ita tuma kui kwa kali mangu ita akangu chigi ati tawuka jela wu asa kada kada marga kwa chigi a problemu ke tamaka e asing siya wu chia ntingu ya gini kandi angko tutu ke kwa miga kwa chigi a ngungu ngaya kwa ta ya tena anoda khafu ya tena frafu ya tena singa yu wakala tuwagi a dui oku inga waya owa dui mkine magi kankawa o magi kwa ikawa ta alechela kwa miki problem ola mkula ya magi owa chigi magi kankwa kwa kwa chichi jala sing magi alechela kwa miga usina a singa ki kamwe uteti ngui wala gi chigi wa kala mungu cha kankwa yu cha kango chi na marati kwa na dui tawa nisi ta ika wa dui tawa tutu tawa kham singa dini kakia chigi hi kankwa kuna ki tamo kwa kwa chigi hi ag kitu kuna kwa tama kakia chigi tangi chibze agi susumuku kwa hati kwa kwa chibze agi susumuku kwa usika no wa kacia ge titi sing o kawa ci kang pas ya kam sing ge mima nia kang ngati ge mima nia pang ngati ge mana ko ci ge da ka ka mami ka tu mami da ka jala mi da kang mami sa titi sing an wa e asing o ci kan ka mu si si ge ko ya wan ni sia da gini min ki ka da mar ga ci ya tu to kam sing ka aw sing ge da ki a a plani o a ci ya ge a ge chok a o ci ge ga a ka ko a pa sing wa ya kam sing ka awasin ngai tagi ni chigi magi kankawa e e o chigi magi koi kawa e ta ama pasima chinji ka usika no plus ka kaham chigi ke kawi kawi ak e kawi ak kwa kaya nagi kankawa vita ya e he wa chi kwa kaya wa vita ya gya gong chiga na kanga na kwa chigi amoni kaka bisli di kagi chigi ma kwa kange u chigi ma kwa pange u chigi ma kwa o e ta ma ka e awa kama chigi wa awasin ngai chigi ake ni chigi ake kawi u chigi a problema kimi ma pasima ma chinji ka usika na ka pasima ngawi ka usika no kapasi ma okama chige he kang apa sia to to sing he kwa ka apa apa sia to to kham sanga apa sia to to sing ka ki mitam sing mi wala sing mi titi sing chige ma to to sing he kwa ka apa sia o jala chiga no han ka ki amani kwa wa ta chiga kham amani kwa wa ta chiga jala da yasin taw chi he ta ne yasin ni ka sin taw chi ta na kham sin taw chi ta na no ta sing ka wa chi ta ni kang u kwa o kale mo ngi awa to to sing he kwa wa to to wa wa a kham kham sana awa ka ka fa wa ni si ka ka de ni chika ang to ke chi ki kham mi ga to chi ki to mi ta mara ma ki probier ta chi kham ka jala si mo ki probier ta chi mo ka fa si mi probier ta chi kham de dia e kausian do kang aturu ta kong ka ta ki chinji wa chia chinji la kham chini ki chia an lu ta wa chi a an mawi a tu san mawi ka ki an lu ta wa chi ya kham chi deng deng lu ta wa chi an mo chi deng deng ga wa chi thi ka e ka ngu ma au na ni si kham ko ka ya ki a cho tu tu ki kham se cha fa cho tu tu ki san hai o koi ka ki kang kao go san hai ka a tu tu ko fustan ka a ngam o ko kham chi jala so fa ngam ko ngo chi jala so ta wala a tu ka bre ga chi chi jala sa ti ti a tu ngo chi chi jala sa ti ti ku kham chi ki jala o chi ki kham ta mar a ke u jala ti ti ka gi sin ka i to chi jala so ka gi sin ki to ka gi sin ku kham ka gi sin ku kham ya ga ngo da ki vita ya e wa tho ka ka wa chin ji ki a chin ji chin ha sin ngai u ta ki chiga he magi ko kwa tsama kha u tsama ke nomal tsam de ti sa ga kha wa ko ga magi ka ga kan ti ti wala wala sin ga hi mi ton chiga ki ka a tsam sin ka kha ke mi wala ka wi sian do ga ko ke chia chi jala sin ka to ka chiga ka nga ma pasi ma ko no ka pasi ga ma tsai ta ga mar ka wa chiga ka hang ma pasi ma tsam tsam tsai ma pasi ma ni si tsam tsai ngai ke ni a sin chiga ang ta ngo chiga ang ta ka hin chiga ang ta pa nga ka wi sian ka ya jala a ka wi sian do wa chi jala sin ka wi sian ka nga a tsuma a kausiana kang apa apa sia van ke ang nawi kang kasin ne uta gini magi tsawa tsama ke mo tsawa tsusa ke mo tsawa nuya kyang da nuya ne tsama ke apa si mako mako ko kang ko tsama ko panga tsen da mara ma tsotu to ki panga ko mo tsotu to ki kanga mo tsotu to ki sing ne tsike ke ko mo ko sang ne kang kang ko ga ke kang si si kan do wa a tsam sing o a wona sna e a khabare ga tsike ya tsi jela sna khabare ga ga tsike kanga wa dumangui awasin he dumangui awasin ne ke gini magi tsawa kwang ta pasi mangwa ka ya ka jala so pasi ma kham cha ka jala so pasi ma khangu ka ya ka jala so a tsam sin dua ta a tetin dua ta a khabre ki a tetin ki chige ka nga a khang nga u jala tetin ki chige ka nga chi jala so ta sara ki a tsot tau chi na wi chi na chin chi chi ka na ka ya ngli ta ka fa a tsot thui sa chana ki chin cha ta ngi jiwa a ngo fa ka na wi ka u sa na a chin chi chi gi sin ka e ka nga ang o chin chi chi gi sin ka ya jala a e ka nga pasi a wan ka na tsam si si wala si si a kham chi gi chi jala so o ang mo chi jala so ta panga chi chi jala so jana ka a khogi sang ho to jana ti khogi sang fur fa jana ka ti khogi sang kala to sing he fu sang ne ge ki chi ge ka nga jala sang o che ga pa si ga pa nga ga ti ka ku ki tam ko

0: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
1: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons handel, dit is tyd om oor regte groei te praat. Ga na holdmyhand.org.za.
2: Ekska, FM 107, kanxaki negaraki emtsamtsam. Futhi ngcina ke DJ Danjo, kicamtsa ke imali, kimtsa wola ke ngumkhamwe xamsa ke 3 xamsa ke into na khamonita ke chimboy. Ngisike iqala xamsa me xamsa ke manda kha e mfamsa xhuma aqhamwe xamsa sine ke mtsa tani kwe xhuma ke xamsa nga e wola singa e duma mtsa ngaita ke ne ke mtsa thwe khoko munxu mtsa ngaita ke ne wola ndwa awa wola mtsa thwe ya Aujela kausi na msa tui ha pala pala cha msa tamsing o msa titi sing o msa songo ki wala eche ya ka kwang kwa kausi sike msa apanga msa jiwang fustan kausi sika na kamani msi kamani hongi kanga ta kamani kwa kwa cha ta mchima ka hanga jela o mchima ka hanga tuk o ta amani kwa owa ta ajala ngawa kausi sika na amani kwa owa ta chui sike akama amani kwa owa ta chui sika na ajala ta tamsing o awala sing apanga ka e ha ka jela sing o khamse ka jela sing namse sare chiu sigana ko namse de titia e o wala e chigi chigi sing ka ya ka chigi sing ka ya khango chigi sing ka ya khang ko chigi sing ka e ha o jela apa sha ngi ke ke mi titi matu khabri ke che ka jela sing titi matu khama che ka jela sing mi wala matu hu mo che ka jela sing chiu sigana wana ngi de ke kana tsamu si se mtsa sing kana wala u si se asa ta ke amani kwa wa tsike ka jala tsa amoni ko da tsia khama tsa amoni ho da tsika tuka ka wisi kana ka ngwa tu o ka wisi na ke a kham e ngwa fustan ke ke ne ka jala si o ka tsumsi o ka tosi tsisi kana ka gulu tsa tsisi kana ka a tsa tsisi kana ka a kham sing tsisi kana ka ngwa ka wisi na ka a sa nga ya te ke mapasi mo to tsiki mapasi mo jala tsiki tsisi kana ka ngwa te ke ne ka na wala wisi kongi ani si tsa tsa ke tsi a tsonka ke tsi forka he out tsi forka a tsi forka he a tisa tsi tsonyo tsi forka a fra a kango no tsi tsonyo tsi a tisa ta ke masung ta tsi wisi ke ku ngo ka masung ta tsi ke buita ngo tsi bu ke ka ko ta kama moni wa kama moni ka ma moni panga tsi moni ka tsi ke ka wa tsi ke ha tsi jala sing o ka wa tsi ke ka nga a tsi ya ntuma a titi sing a wola sing a guli ka chi chisi o a kham chi chisi dan hai deke chigi he ka au ka khong sing ta wa chi ka ka nyu chi a chi a problema ke chigi he a thong tu wa ya problema ka he a kham ma problema ke he a ya chi de a sing u de ke chigi he ke te chi o ko ke ke o chang gi tsawa problema ko chang gi o in khong ki chi de chang gi khang ka te he ke chi de problema e a ngong de ke kausian do awa atro da sing uchi sigana fatro ta kang uchi sigana ta ngati gene kana tsamu sisi matung ka kang uchi ati jala so matung kang ngoga chi chi jala so ta sing ke kang ngoga ke ang ni tawa ke ang ni tawa chi aga tu se tsane ke kang ngawe ata achinji chi sigana na afistan o de gene ka jala sing ma chi ke khama ko ngasi ta afistan ke ke chi ke kang ma pasi ma ko pawa ka jala sing ma chi khama ko ngasi ta sing ni u ka tema ke tsawa mi ta ka tema ke jala mi kamsan do akama chisi kana kamsan akama chisi na kamsan a wa chisi kana he asin ni u afistan u ya khamu bom sa sindi ke mtsa ngulu dawa chike ka ka dole of kan khoga chinje kale mona sa sindi ke kaka wa chike kan a ka ki o ka wa chike kan a lu sa a ya ki chike ma mama singa ko chike ma sa ko ko tam khoi ta ma dunka wa erista ka tsa chike ma dunka ka gong gong tsa chike ma dunka tsa tsa chike a titi no of a wala sano a wa sing ha chite ke ne chika ma ke tsa ko chike pa se ma tsa ko tsa sing ke ka em sa tsa thu sa tsane ke ka nga o ya o mtsa tsa thu sa mtsa tsa ke ka tsinje ke tsa thu sa mtsa tsa ke ke tsinje mtsa tsa thu sa mtsa wala ka ko jela chike ya chige a u chike ka a chige o khamukwe a wa a ditisa na chige nqe u ka wisa na ba chige chinji u ka wisa na ka khisa tsawa a u ka khisa jala ka ma ka yasin tawa ka hikang a khamsa sin tawa ka hikang a pangang nwa inga ha sin hite ki kana tsamusi kana deti kana chimbo e ya u fistana ka u fa wasin hika wa ke ne chikang ma sin daga tsawa jala kwa tsika masara ka tswela kwa tsama khamsa ka tswa to kwana mtsima kang kama u tsima kang jela ta pasima maqhawa mtsima kang jela ta pasima kham a tetindwa ta sintsika tsijala sengkanga panga sa tsika tsijala sengkanga wa sintsika he kang ma au kang to a he kang a kham a thwisa tsena ke ka tsinji a thwisa tsena ke ka ka te wa nqawe a thwisa tsena ke ka u jela te re hwel ka e he a kham sintsika o so langa a sintsika ne ka ka ka tsontsuma a moni tsika wa sintsika ke ne ma pasimo jela tsikana ma pasimo tsuma tsena pasimo to tsikana te ti a sing u de ke tsike a ngkwita wa kotsi o tsike he kang a tswa tshisika no kang a o sing haya kona ke o sing na kang wa tlhama kona ke o sing na wa nqa ke mapanga tshikang o ma tlhamtsing o ma nqo tshikang da kang tsinga kana kang ma na ma nqo lita watsa o tsinga kana kang mo tswetu sa tshikana da a tsimsi o a titi sing ndo a pa si a sing hi o tsa o fa pa sa o ngi tsa eng sing ke ka e he a nqo lita watsi o ka ya tsho tlhama tsi o ka tsho jela tsi mtsa sing ke ka jela sang ke anna wi chikana ta tshwana a probier tshinji a tshokona a probier tshinji tshige singe ka etete a tshinji a tshetsana of late a tete a nwa tsa wa singe ta ke chimbo ka ho khali ma ka ka tshige ma tshige singe la khotsana ho tsama tshige bona ka tose kwa mahanda ke tshinji ke ma tshige tshinji ho tsama tshige ke ngwe mahanda ke ka thota wa tshige tshinji la khangwe ma amara ke wa tshige ka ka tshwe ma amara ke ka wa tshige ka jala ma amara ke tsang ka da pasika ko ko nwa ka da pasika ko tam o tsana ka pasima ko kha tsana ka pasima ko nwa a ngong ha wa sengwe o go ka khisi tshika he a wola e he a ke morsela a tetia e he a tswengo ka ke jela tsi a tetia e a tswengo ka ke tshiwisi ke khama ka tswengo ka ke jela tswengo ke toa tswengo ke tsuma a ka neng ka ina ka tsa fistan khama ka ka ka tsa se nthi ka ndake ko ang ka he ma go se ka tswa ko a he ma go nthu tsi ma go nthu ta wa tsika tsika ngoka ke tsama ke problem tsika ngoka ke o da mi tshiwisi tswi tsa tsikang khokang ke botami tshisi tswe ka tswe jela mi mi tsam sing mi titi sing mi wola sing tsike mo go ke morsala khamo ka ka u shisi ke e tswa ke a tsi jela sing mi gane ke u shisi ke tswa ke tsike ke jela mi ke u shisi ke tswa ke tomi ma ke morsala mi titi ke tsi jela sing o tsi tso ke mo ke morsala mi titi kang ka ma sing le o tike tsike eta kang pa sima go khamo tsena kang pa sima go nwa tsena kang pa sikang ma toto go khwe tsiwe sikang no a wa sing ha tike kang kwe o panga tsia ka jela sing o ngwe tsa ga jala seng nka nga nka ke kana tsamo sisi a erista ga tsatsi ke e kang jala a erista ga tsatsi ke e kang khama a erista ga tsatsi ke e kang jala a tetindwa ta tungu zela tsike ga jala seng a tetindwa ta tung panga tsike ga jala seng a tetindwa ta kang a pasa ngi ke ke a tsamo seng a wola seng a tsamo seng ya a ngong khama ngwa tsana ba tsamo seng tsia a jela tsatsi a seng ne tegeni ma ke tsawa go ona ka ampa simo jela tsa tsa re ke ke a thwisa tsika na ke ka o a thwisa tsane ke ka o jela a tsatse ke ke tsamo seng a tsatse ke dite a tsatse ke ke rigaro ya e he later a totwa fuesta na tsila tra totwa seng tsila tita totwa go tsika na ke tsi jela nge ke o tsi tsika nge ke ke tsi ga mi tsang ke khama me o tsang ma ke ba khane ngwa ma sene ke totwa o tsi he o tsi jela seng a dite ya e a agule tsatsi ke se batete ya tsa mo tsigisi ka nka ke a wola ke a tsukona morsela ga titi ke a tsukona ka go tsi a tsone o ka singa itse kana tsone o ka fistant tsena ta ampasi a nngwa tse ga jala sa pasa ka tse ga jala sa pasa pa nga tse ga jala sa nge mtsima kang a nngwa mtsima kang a tsa a ntse sa tege tinji ya vita ya e wa tswa ka wa ka e he a tinji ka u se na eng ha wa singa o tege mi tsamisi go mi titi singa e maki singa nngwa tse ke mi titi se maki o towa tsami tsake tsika e miteti singa e he maki khanya tsike mi wala singa maki phanga tsike mahana ka tsoa tsike jela ma sina ka tsoka tsike khaba ma sina ka tsoka tsike he he tomi ta mi mon e owa hang khale ma e he ma sika ngwa tsim khale ma pasi ma khanya tsima pasi ma ngai mtsima kang a ma phanga tsoa mtsima kang ma tsaka mtsima kang ma khanya mtsima kang ma phanga mtsima kang ma towa ta gumo ngwa ngai te kini ma ki thisa tsang ka wa an probier tsinji hing sing ka ke kolete ma wa khawinyo tsinji ka itse a nna o tloa a tshwama kolema ka nga wa re go ma ka usene kolema ka wa fisteng kha ma ka usene kolema wa sing ya kha ma ka usene tsika ndo ka e a tsoka a nqede ke tshiwisi sa tsala ke a tsoka tsi a nna wa fisteng de ke ne min pasi ma ka itse of min pasi ma panga tsaka tsala sa min pasi ma khangu ka e tsuma me ka e to me ka e jela me ka usene no kang a nna ke kana tsamo se se ma sa tsike ka usene na ma sa tsike o ma kgetse ke ma phanga tsike Certified loaner, no competition. I'm just fitting in a gig like something. Excavating more than see again.

Exka FM 107 xa ke nehara ke mtsamsa fite ngana ke tsamsa ewa boys 2 minute tsamsa ke end of the road wa mtsafite ngana mtsa ke qala tsamsa ba tsamsa dike 3 tsamsa ke 4 tsa monete ke tshimbo e mtsa singi qala tsamsa ke usika na tsamsa dike mtsa mtsa titi e mtsa wola o mtsa tsamsa singa e ke mtsa toto a tsamsa ntwatsi o mtsa toto a singa uti mtsa a western khama ka o mtsa wa sangi dike ka usika ndwa mtsa ngoto wa tsijela singi kona ka usika mtsa a qanwa tsijela singi kona ka usika mtsa kam tijala singi kona o ka wisa na mtsawa nga tijala singi kona ka ya kuma mtsa ka ya to mtsa ka ya jala mtsa mtsa kam sing mtsa ha bre ke tsiga tijala sing mtsa titi mtsa ho zela tsiki ka ha a a ka mtsa ke mtsa sing ka kwa mtsa kam sing mtsa sing ka kwa mtsa mtsa titi mtsa sing ka kwa mtsa kwa ke ka na kam sisi ka na wala sisi a kan go ka sisi ka e ga jala kan go ka sisi ke to a kan go ka sisi ke kuma a to hun ka na kam sisi ka na wala sisi tsiki a kan a pa si a nwa a kan koi ka e a nga tsia pa si a mwa tsigana ha ke ngai pa sa khangu tsa pa sa ngai ni ama a khai tsi teng teng a khangu tsi teng teng da a tum sang hi tsi ya ka jala sa tum sang hi tsi ya ya tsi teng teng ya ka e ma a ka e jala a ka e to a van kana tsi tswa ge ya ya mana ya e ya nga pa nga ngo tsi kana tsi tswa ge ya nga e nka e ka nga pa nga ngo tsi tsi tsi kana tsi tswa ge ya nka e ha tsi ngo tsi kana tsi tswa ge ya nka e ka nga ya bisle di ga mi a tum tsi ke mo ko kui mia dong chi mo ko chi mia dong chi mo ko kang go mia dong chi mo ko sang le ma dong chi mo ko pang da ban chi a sing ha ko go chi a sang ha ko ga wa ka ya tu to sing u chi fa to to kham sin chi a wa sing le de ma ki ka wa kwang da mi problema ki ha chi ga e un problema ki chi ga ki te chi ka o problema chi ko ya ki kham kham da a ka na tsamu shi ki a kang go chi ka na tsamu shi chi tsang na kha chi i cha kang go chi ka e kang wa a problema ki icha gani tike kanga tsawitsa o tike kang icha gai ya ke ka kwiki bahani daga kwiki nga ba mtsa sa ke ka usiyo ndwa wa ka e a atwa sa nga tse fa tswa se tswatsi he kana tsamu sisi kana wa lo sisi a nga wa tse fa gai tike ka ka ka tsa ke problema o apanga tse ya ama he ka wa tse ya problema ke a tota ni shi ka mo da a tsa tsa de mchinga ma tike ku nga mi o mchima o da tse ku tam ku mchima o da tike he kwiki gai ka e tsisi kana pasang hong ke ni ma tong panga ka usisi ke ke jela ma tong panga ka usisi ke khama ma tong ngwa ka usisi ka e he ka nga tjela sing ma tong ngwa ka usisi ka e he ka ngumo ngwe ka nga akhosami ka ngumo ngwe alongsa ka ngumo ngwe ma panga ka ngumo ngwe ma ngi ke ke tsige mi tsho khonkwa o tsige he mi ma qama ka khonkwa o tsige ka ma khamsing tswa o tsige ka ma guri ka tswa tsige a nte ke kana tsamu sisi anga tsike a ka ko tsi kana tsamu sa tsweng hi tsia ko tsi ta mar a tutu ta kham se tsala tutu ta ntsa ke tsi kana teke ma tuhu ka gham ka tsi ma tuhu panga tsi ma tuhu o jela ka usikan doa ma na tsama doa ti ti doa ta mtsa sa ke kem se tswa a wa re ka usikan om se tswa ka ka usikan ka ngente ke kana tsamu sisi a tswa ni si tsia ka jela sa kana tsamu sisi a tswa tu jela ka tsi ke ya pa sia tswa ma tsi ke a tinji kwa u tsi a nwe kwa tsi a tu a tswa ka jela a atung kamsinga qaiwa atung tsigi singa he angulitawa atung tsigana kadzela tsigana tsuma angsigana tuwa awan ke angne yo fanga sinti tsigi singi kwa e khale mangna angne ne kamsi tsi angne ngla sinti ta marka wa tsigi kanga apla af angne kamsi tsi da tsweng amane wa ta udzela tsigana mtsa singi ke angne singa uti tsweng e uti ngwe ngwe uti ngwe ngwe ka uti ngwe ngwe panga he tsigano a qha a ke tsigi pasika go khonkwa o tsike pasika ka panga ko tsi anga sing ka mara anga sing hika tege ni tsi khwang ngung tsika tsikang ta tsopa sia kona ko kankui ka tsopa sia kona ko ko yo ka tsopa sia kona e kona panga ka wan ka e anga sing wa ka of ka to to kham sa ka ngawa sing hika tege ka jala si te kya ya pasia ta kona ko ka jala si te kya ya pasia kona ko ko panga ko isa no da mara anga sing hika ta tsi anga sing ha ko ka tikhona a tsota khosa ga tsia khosa ya ina a kona ya ga kona ina tikhona nga degi ne mo ge tsawa kwa ta won kang nga degi tsigan ro kang ki kona tsi tsotsa na ka long sa tsi tsora ge ne tsige mo tsawa he mo tsong ri ka ma ka ma jala o mo tsong ri ka ma kha mami njuma ma pasima tisa o njuma pasima wa o njuma pasima ka nge a khosa mi ge tsige a o ya mi ge tsige a tsala mi ge tsi tsora ka nomi a ka nwa tsi tsoi tsi tsigan ro wa ko e ka nga wa sing nga tsi fa fa stan kha ma ka gi ne ko e ma ge khuwa ko e ma ge tsawa ma tung tsi tsigan ro ka ma ma kre tsi tsigan ma tung ka ko kha ma tsa mi tsi tsigan ma tung nka jala mi ma tsu tu ka na tsa mo se ko e ma kwa ko e ma kwa wa ka o kwe ga sa o kwi
kana tsamo tsisi o a tsitswana yang kwa tetsi problem o tsitswana yang ke tsai problem o tsitswana yang problema ka ka u sia nawa kona eng a afistan khama ka fa seng ka tege tinji e wa di beste o tinji wa tjala sing ka e kang a pasi au jala a pasi au kama a pasi au to ke ang tawa chi a tso jung kona sinini ka chi ga ne a seng ka tsa ke tlo tso jung kona sinini ka tsena sing he ka tetsi a ke problema seng ka tetsi a ke qatso ke a qang nga tsi ke a tuto ga a nga nga nga ta ke chi ke mo pasi mo jala e chi ke pasi mo to ai ta mar ke e he chi ga na e ha nga ka e ka khang chi ga na a wa sing ya ka fa wa sang ga ke ni mi ke o kho tsi a ke ka ta ke ga na tsa mo sha qatso a tene o tsuna tsigi sim ka e ka pasi a ere sta khana a tene wa sim a wa sa tsigi sim de ke ni tsiganga kana tsa musisi o ma probier ka ntse o ma probier panga tsana mar ma tswa a wa na tsikangi ka jala sim tswa na tsangi ka tu sim tswa na tsangi ka khamasi ntima pasi ma o tsuma pasi ma ka yo tsuma pasi ma panga ka e he kang wa tsjala sim ka e he kang khamami o ka e kang jala mi ma mi moni wa ka ka ta ma ka o jala tsigi sim moni wa ntsi ke tse ma ka ntse o tsike ma khango tsi ska ho sta na mi ke tsika o ska sa nga mi ke tse o ska sing ke ke tsika ang mang ho tu tsika ma ka ma tsi teng teng ntsi ma ma o tis a ga tis a ke tis a ke he ga nga kana tsa mo si ka ga kana tsi tsho o ka ga kana kana kana muntu tsi tsi tsho ka kana tsa mo si ke a sing e tsi tsho jala a o tsi ho ka ntsi kana tsa mo si problema tsi a ga ntsi kana tsa mo si a sa ka ke khola kana tsa mo si a nka ke ka wa tsike ka nga ka nga o tsa wa tsisi si tsisi ka na ka ntse to tsung ka a wa ka nga ka nga ka o wa ka tsa wa a wa kha musing ka o sene ta a o kri ke a wa tsa tsa wa mtsima ka na tsi yo ne ka tsike mo apanga mtsima ka na tsi ne ka tsike mo tsi ka na tsike ka na tsi yo ne ka tsike mo tung o kri yo ne ka tsike mo tung mpanga ka tlo ga me problema mtsima ma tsika nkhwa ka ta min eng kana tsamo sisi ma wana qona ke kwi kana tsamo sisi ma nga tsi ka tsodzela mtsinga ma ka khoka qomi e mtsinga ma khoka ka giami mtsinga ma khoka problem e kwa ya ale qomi mtsima ka khomi e kana tsamo ka tsi ka tsodzela kana tsamo tisha tsi ka ngola a kona ni shi tsa a tsekika a kona nka va kona tsamo ka kona ke tsi kana ka mutu thank you ya a ka motho teng wa problema ya a ka motho teng wa nka ya ga ka motho teng wa a tshwa ka ya ga he a tswa ngai a mani kwa wa ka wisi sikana a mani kwa o jala ka wisi na fa mani kwa ka ka wisi kana he ka wa tsi ha jala a tsi ke ya khama a tsi ke ya to a tsi si si ke he a o a to to o jala a to to kuma a ngai u te ke mi hm ke tsha ko mi ke kwa kwa ta mi mani o a ka le mo eng tsi ke jala mi mani o a tsi ke khama a titin do ata apa sa khabar ki che ka jala sa titin do apa sa apa ngat che ka ti jala sang ya tho tho ki ni che ma ka da tho wa ri chang chama o ite nga ma tra che chama o ite nga ma pang che ka chiu si ka na ki no titin do ka chiu si ka na ta wa ran do ka chiu si na ta wa chum sa no a nu sa na a tho a ya ful ki mo tho ko ni cha che ka tho ya ma ful ki ni mo tho tho cha che ka titin do ya wa tu ton sing cha che cha wa tu ton cha che chi ka chi si ka no a ki kin chuna ri ga ru a chi si ki ka wa ke am tsang ke ke ka tane ke tsa khamsa o go ya a nisha ke gini bilongi sa a tsitse ke fa a skola ka ya re ta tsa tsitse fa a skola ka ya re a tota nisha khamo ke tsi fa tota ke khamo ke tsana gini kana tsamo sisi mapashimo jala tsikang kana tsamo sisi mapashimo ka tsa ka jala singa na tsamo sisi mapashimo khango tsa ka jala singa na maka a tota tsa tsa ka ka tsisi ke tsama a tane ya nisha ka tsofa fo ke gini man mapashimo maka tsinji tsika mo pasi mo tsuna tsika ka e he mo tsidi ya jo skola tsidi mi skola tsam se mi skola ka tsho mo ki bia skola ka ya rting afro ke ni khong e maka ge tso khong e maka ta ngui ka sa ke ke tsho tsisi ya o tsho tine e maki maki tsho skola kana khoko mo nga afro ke ni ri kwa ma o long sa ge sing ke a tsho nga a ka ke tsana ka tsho ta tsama o e nga mo wa mo jela tsisi ka ka e ya kona qhinga ka ya kona qhetsa qheka tsika ho isi ndo ke a nisi tsa qheka ri garo ka ya qhetsa ndo a ti tsa u ke ti ti ndo ri garo ka qhetsa ndo a ngwa wa tsimbano ka e he a tsinga ke ne a ka sa of a ka ge ntsemsa wa ndo a o tsemsa o ya tsi he nga
akatsemtu tsavi kwama tsika ngeke titi amosela qhamakwe ke akona ni sicaceka mtsa singi mtsa titi awuqaqwa 3 times 5 ta monitor mtsa samsa fite ncina ke 5 foreign acamtsa ke Paris to Tokyo ta anqwa mtsa titi makincanga mtsa singi mtsa sicebola qhamtsa ke 5 rent samsa 5 ri bori kungumi eqala qhamtsume ke qoma ningati ke bola seziri mtsa se firi ke tsinga mtsa samsa yawuqhumthali deke ikhoidam ta 5 foreign acamtsa ke Paris to Tokyo

0: Walawa firi ken uito ke XKFM yang yang kamu wasi si ken uito kang he ahan am ken hum wami fresto manggombom. Rechter yang kaki guya vi koma kang he wa rechter ga takalani rawlinga tuagi ka ang amadaki ya tagi da tuagi tum kama kuya presidente maku giga pangang nawam MK party ta rawlinga ki yang hum hana ke vi koma kang he wa ombotike yin he wa directorate ke fesavi kwa ma go gulika la he wa thoma ene ke ma foki wa ko thamsun o te to gi gen ama ke ka wisi si ka he a wan hu pangang nawa president salu ramaphosa ene ba ki anc pangang nawa rawlinga an nda ki ya sung ke ka un ya ki wa rakhtre anc ta ya chalu ni ya ki nga ya ki huam ya an nda ki ya tani ke wa rakhtre sung ke ka nga ramaphosa ke wa president yang kam ta yang le mang to ke wa tali ke aramaposam tan hulang yang husu pesa ke police avi kum pangak on in yeha ke Bultfontein ke fresta dikuna kas ke kon agan atiu ke 5 ke October police avi kum pangak o ying sigit ani ke hulang ia firi yang he wan awam enaba ke tin ha ke kon sa ke September 2 firin tunaham kang uy hanak ao ke ngulun akang ngulun sebesak o majelefa sino kwache ne ang ntake yin hegi he ang atayu si sekin la pelin ngawak asi pelin ngawak zin ang hane ke vikwa ma ngage ka ng sige he ak kamsung lak ang itia tia ke kang gan atak ao ye he kugan atayu ya monoke sulam ya ang ntake yin hegi agul kamagut sa atyu si seka ng tene pelin ngawak yu wana khanu iku swe yi ge ge tisatu ngi ka le ya ngi of ka ka sigi gu diwi he ke hanam seno kwa chane an de ke statu ke pala pala mo ko ong le ya ngi ge tin angawa ya ke ka ng ta taxi vi ko ma ke gni ka he wa khu ti ni khuna an de ke pang ngawa eli ere ke tapalung ene wa ke do vi ko ma ke di bone diale tabela ta si ke una ka tu sim taxi click on get a hane gan la taki ya kale man ko hana u kan he wa vi ko ma permitting get taxi gu gan na wa tapal yang ya to da gen kama kwem santa ko he na king gun aka taxi alliance get a an da ki he wa taxi click on ta permitting yin kula ina wa ke lise sa ina chike khanu yi ko gun tam ta itisatu ka he ke hana asini gita akhamsung om tan akak au ke nrta ke khautini khunam po mochepe tan hum e jangung ngawin sik ku ke pretoria khona ke ngada ke dial la bela plin ngaba datam ke chibisi seka ne wa khanu ngi in ho hana uaya ong tu ta ka wasi ge akhamsung u ya gita o ko ti ge heka hun a pasiko ya ta ying he wa taxi vi komot ak ong vi komo ke jani ya to gi kan o ga sing him ekorasi Andy Bowman ke Britania kunan ni khan 50 kha ke vanga ka ministry ya ke wa yak age ka ekam ka ke chalui ke soma chalsi ke Britania kuna ya ke tisatu cabinet je asi ong ka ya khwem ta kagda ki ka ngaw ji ge a khamsung u yang akak o kirista mar ta chalui ya ke ngawa ke tagin di bichi se tagi hana somam kai he ya ke wagani ka hiwa baki ham ya palesi be ham ke wa vanga ka kan ku ye ke hana ke vanga ministry yang he wa downing strategy ke ya dani khunam ya an da ke britania prin ga wa mulin ne ni ong tha ke mulin ka thani dwi ta chu si kan hun tu ngu to wa yi a wana ka to si ta benam ta britania ya wa premier yang he wa 5 yo ke ko firin ya chan na sige wala wa 5 sam kung hum ke kontalim
1: tama te ki firi ire a kam ta ko se firi ha mini tenge kra ngwa x ka fm siki no timbamba te nge wi e garado a ke ke ten khuna yo ka ha no bori te wa ki sarati yafta ka punda ye ko qara gwa ye rechter a takalani rolanga oye ti kham anisija si khama wobe jawo kai a presidente seta emka parte he anga te se rolanga am nago kwe a si imango umbak si ngu ne trek am si sesa ko kwe ko kung ko he ngaba ko hisan ve te kwe ki kwe ki kwe a khana khana anisija kwe te kwana khana a te si aki wesan ku ama president Cyril Ramaphosa mseta ta khono ama ANC kwen seta zawo kota rolanga kham anisija a ka ti khwagano khama a tsam rechter si verga khama a ANC ski khamte qiye a tswara hi no khama a ka ti khasi khamta ma rechter si verga a tsamika a tsamista ma Ramaphosa mtama kha tshini pa president si verga khama a qisi ki nwe no khama wobe amseta wesan ku di kwana a Ramaphosa mseta ka esite ko kunta di he nye ge police kwe a Bodfontein su se ke fresta tikise tshonya go ita 5 October ka police ana nna na se ko o go hi a ke ha firi di mboronga a kwe di o di a ka o ko atesa na hi ke September 2004 en tonda ga ka ko ye kha de kwe a nasionale vervolgens gesag kwe na ke mo jalufe senakwa chane a ka tkhwanu ne kwadi an a taima kwe a se ko kankara ho ita kwe a kwana a ke taima ko teta ti a nin boronga kwe na a cha ho ti kwana ka ama a ka to kwanu ne nga ye ma ti kwe a ngo wo ta ding e amba prasi ngo mboronga su he a ta khunu a kwe ta ma asaka je mut ona kwana a ncicisi ka ceu kai ka kwana ka amboronga se ko tshonye go ite seno kwa sana a ka to kwa gano start ye ngcese ka tsone sa aba se go ta ngamboronga a tleja ka e go kungwa sa ta dikse a ja o ka tlhon khona Gauten ke a ka tsi ja o ka he ngce ka ha ya le er a dao ta go na ho tu je ke o tlo a ke di bone daile tlabela se ta tsakara kung o tveta dikse jao ka kun khuina to ka te a he a si a he mo te kwa no mbapra ji khana o jao ku ka permit ji a ki ka te ta santago ta khonon national taxi alliance kuna ta a ka te kwa no tse ka dikse jao ka kun khuina wo te be khana o permit ji no la sense ji ta ta khono tsumba pra ji ta kwa na khana khara kwa hi a ki ta ko tswa kara kwa hi ta ma khano etere mata ha kwe a NRT e Gauteng ki ti he a mpo mchego buri nga konseta ka kwati Pretoria ki a karati si daile tlapela mungotwe e ji ha ji a bapara ji o te ku kha ka khoji ngi e kwa teta kwa na iye te khana ki no khana o teksi jao ji a sobe teta buri su kheri o he Andy Burnham Britannia ka 59 gadi nyam ka ministere a corona khuita na kwe a moite kwanu se a kra khuiti a kitin a kha a Charles Britannia kitin a ta ko gara ka ta ma khara kha ti si cabinet a ta kha tin sum kha moi ko a kai ko nwa meta na ko sta mai sana te kham twa ti ma kir sta mir ama kham an si ja qara kha ti kham twa ka papara a si khara ding ka gana ki ne go sta mo iteno a ki dara a ha tweta Beckenham Palace ki a ke ben ama yam ka kham ta kus ki si ko ku ye te ko kham a first minister ta corona go yo down street ki tin si ki si ku ye ta tsamska kham a ka ta kwano Britania ngeska huna atama tau kasa si khana tse ka tsaka kara jawo ko ata kwa tante ku musata bana nima Britania si mfaifu ka per mirima firi kurie di oki seiko corona ku itima ata te obore te khiri khiri ngon khawana te bore te te go faifiri na khono yakska FM ski

Wala wa Faifi ke XKFM yang he ahanam ke ngam wami Feresto Mangumbo Ya e wang lak au ngakak au wisi musiket na matla la Ina wa ke firi gens ke anak egin hula Takwa ki ka amang la wisi siya sige ahana yim Ye Faifi ng tafanga kam ke yin hula ngusi bisa ke ofan e kakla ganus berak konek de gawin e agda ngam Matla la ta sige ta ahana egin hula ta ki ya geta ken a cha ka wisi se ke cha khung ke he to ken ho to wa ke ka ka ka ji de se kwe gi kan ho e te bo ho to be jane e ji ke mgo so o o jo si banyoni e ne ba ke maso ge ka o sin ki mo ko bon e se kwe ka mo ko nga wa ya ke wa DJ fetism ta a khung ke ga o tla ke ga nga ke ga tama ko ka a host the studios in 2020 na ba ke January 2020 na ka ke kondi sam matlala ya chao chakani matlala tani o tla ka ngim ta taxi mandala vi ko mangale mang ge ta ke hana kam siwan ya chon ke province mandala ka taki ya taki Ying hale mang kawisi sik a his ge artisa tu yitwa tu sa mku o hung wana kato si ke vikwa ma tang ki ka he tu tu ge nga wam khauti ni ngole ng teksi far yena khangi na wake sa ta ko an ng da ki yi ta khanu yi ke wa kawisi sik a ge artisa ngut wa ka yi ke pramiri ke gudibi ta ke hana ta artisa tu hung si ngo hane ke kwa sam ye an da ke kam si ban ya chon yi atu mu ku ong wana dibi ka wisi sik ang he sing a kon he ki ka wisi ya tu sing mutwa ta yi ta yi ngal mang yi tu ti ge da nga nga ba khauti ni khuna tik da order vi ko mang wisi sik twa ki ka tin kan ge gang ta free state police sa ta na vi vi ge ya chon ka wisi ge a kham sing u da kong deciding block ong yi ku ge ngi ge am ke fesa kan he wa operasi sanela sik ge ga tin a gang tani ke taku ke wana o chika he kwa ui dole me ena wake chule yang hewa ya kuch ang kumwam ta langge ya he ngale man lok ong siku ke nghe kan ama a uwa ganga wa kang zi thot oa ena wake dole me ya chan kumwam polisa ke ta ang da ke ima na wisi se te ngh diwi ta a kham sung o ke ngla yang kwa ke kone sa uji thot oa ena wake dole me ya kun kumwa wa ena wake ka wisi se ka hewa vita ang awa ena wake mani cha kawam torasim maroko geta tu maku hotel tsikang he vikomasiku at akwa dan ta sister descende susing ai geng o kamasige a kamsin u faifi ke kanini ka ngsike he tsikwa kunda tamko ke hotel ya gani khunak en khwa tchau thama khwe ke ka ehe bolang ai ya tak ya khwe ka ng ke tu zin der ta kha de akunsa aganika maroko ta ngka gamme na wake spania ina wake portugal yin at in an ngka ke ka ng tangol ng ka ministry yang he wa visita vi komo wa fatima za ra amor an de ke yi ka wi ke akham sung udeng ka kawa ka he ngulin ka ka visita vi kwa ma ka chi gi he a na khama khia chi ngau ta ka ngai ta ni sigit a kham sung u ngu chi bisi sing mutu wa ta ta ka khue tun ta khama yar ti america dollar sigit a pala pala cha a o jala u ka he wa ta palo kombo yo nga jala kambu ne wa ke ga ni ging chi ke kambu yang he ngka nga wa ga em maroko ngolin ka african ya chon wa gani ka anti thwa kaisi thoda to a wa ka gbe ku khamsung u chipsi ka ngia gani ka ndak ta kwe to ndak mal union aka visita ke ngole ka ke ka dang ke kong i ku gbe gbe ya mo ku gbe khamsung ngole ka nga si ke wala a wa se ji ma sam kong hm ying he wa khwe da mu i ta ke kam gi ta kang nga wa dan ke bor kong hm ken u choka

0: samstama temono tekise ya khwante e kota kwase fife amta ko akhin 50 minute ya kara khwan na teki te ya han khiri khiri te kha ngi wi so bori ko so program te te ta mo tete are ta ko kedi na ta ha he no bori ta ko jio ka te ta ya kara ma te sa ti mo sa na festo mo kumbu ta ko ti ya ta ka punda ta ata te xk fm se ta ha ta me tekisi ya si si re no kedam su uli ko bori ta te si ko tete tamana kha tsamska u boriku ata kweko te khuje aborina ko kreja kweko mtwawe
1: muni te kanne ho so panka u asiji mkopi dia khobisi ke kaitamka u ke barku ni ichege ke sikam lagi ati chuli khobicha yap tak apune no gini apus mugum to sila ati ke khokobe

tamitamate mono tekise 6 2 ke xama go extra fm ski no te bori he a ui e kwe khiri o kwe ti sarati yafta kapunda mburonga kara go him khodi go ma tema vusi mo se kat matlala ta khono firi ga mburonga kara set a e tlhara go en khwena ta yo ka ga nge o kuji a ntwere ga o te khan mburonga ji tinji a nn foifuna nyam ka di e a khana o kae a siteta tse o kae ka o Johannesburg Jesus ki matlala nima a mboronga ka etesi ima tedi a nyam ka rahim di khama tamano a go e hisana e ve ngitsa a khwe tsonita a tle ku hitle i mwesan se ka i mt e tswara hie te boho to bajani ta khono business e khuma jo sabioni ta khono tsiye tsiye qwekwe a sinki moko bangta tsausa a yute hima DJ Fetista ngeke ngeto kara go hi tsa ko ku singo te santa te nge do ite khwano tibe de sent en 22 agoste simki ta khono yan yare tibe de sent en 24 ka hi sana hi matlala mkhwe he tsakani matlala a he aki mboronga siki ewo go hi kha Dixie a jao ka kun khuina khana o ani he a nata khana mu matreta khana o kuij a garanata ta kusi kharata sieve e di o ki amukunda ki han kun manda kuna khana a kuichao a kha vetnu khana nganu yamako te ko toy toy e gutta Gauteng sidi national taxi fer inagang a ta khono santago tahana o khunji khan kamateji a premiere kiseko kharata taku twa karata ngoji muiko sunwa ga deko kai kweta khana a ka te si nge siebe e si khana kharata skinge sike go tama hisan yo khana munya gono nano gautene a khana khain kara kha khain ka gota Freestatika polisana aka tikwanu ngiye tivike khana decent de mboronga khwe a khoko de ko jere tating khanse sa se khan tiye de operasi sanela tikwe ki ake tsousa gate ko go iting khubi go je dwelam se a ta khono make di koro go hinje tsa tong kai ko jita mboronga ya mo itikwanu mboronga khwe go o itiji ake kwe ko ha khomoka ndi kuji kwe di tsung a ta khono dwelem se de te ko tsung no siri a te ko tsa ta ma tengi bingi bi ku ka ta polisana a ka tu khano khana tsauni sa kha moti khana se sa te tsam se ka dwelem se ki kuma te mboronga ji ta khono dwelem se di tsa tsung mutetu a uye o te kwe a ta khono o mutetu kha mugotie ta ma tsa te sa o te kwe kai ata Boris Ukhiri oa Maroko khasu abasije aka tse hotel a khana tseka nyama kuteko abasika sa sister had days and code ya ango khwena tlo o go go kwedi a ndi a khan te oro khwa hi go nka ka di hotel jitama khana go tsaka kara khabana kha nyom nungo 5 ster ta tite ki go sigeri ta na go ya gana abasi a tsaka te ngo borasi o hun kopi wo kure 2030 suwe maroko ka hisana go kwana ya maroko ngo a kopi a si ku he a nye tsai tswa go spania ta go no portugal ta a mo si de minister a darana go tsara go ya kho na a tema ko a fatim zara amor a ka tkhwanu nne borasi qeite si o go kurie khana mo tkhwanu musu o akiha ekonomie ta khono mo ikidara kwen ate ko sie ko mugo kwa na a tseuni sa ga khabo ko khomka go ta tseska mo ino akitwenda miliard america si dollar size siri a seko abasi ma go tingo te ko nome anga ki di dauji ta khono stumira di dau a kapare frai ka o di ano bora ti oigo kapare di tamaha maroko nge he nwe afrika si o si ki nwe anti ya na twa mo ka twa container daran mo ko khana akai kanu
akimoite no 20 million di darakwe a Maroko ka ngieti kwisi ki darana ko teko sietinta ata te o wing borete khiri khiri ngono ga bana bore u khoma na siebe ire amno xka fm skite teko cecekwe.

Amat hutan ng kamakoy a programa ng he at he kau yang hewa SABC Education a programa sing ke SABC Radio. Kulatsi ka he at he ng taatin ni auna ke SABC Plus. Ke kolukali wula ke kolukali rigaro. Kau he akwa giafoni agawa SABC Plus aya app ta ng radio tawona SABC a programa sing. Programa sing he atu o atin nagawa podcast ng Tike kang atu ta ang O kawati tike akwa gya computer ke atu. Aga o makuwa tru ke SABC Plus ta www.sabcplus.com ta ang ta hangula ta radio. Ta tulang hao ta tike kao na SABC ay podcast. Ta hangula podcast ay akaw ta ang Kagtuwa tike kang tagawa tike kama. Tagawa akwa tuka kolokole awunaka. Ta yeket inja moke kanku ika unkewa SABC ng ayvilongisa krausin. SABC ng ayvilongisa ng kanga ak ng kanga atwa.

0: kamecika a ga xam taku yana ntwenda ga gamene denke gwa ha wonder den 709 xk fm siki programme ncete o ga sondet kwa nyamsena gwa tat twate shungati na spatra ki jao ka kuju anjinja xa ku gotsi a de koma de kwa kuju anjinja ma shunga musobo jika tswana khaye ta ku gona khaye xa ka tinji khaye a go di tswa kwa go ketse ana de shwere mari de ko mo kuda mo saka gano ga bana ke are ka rakgante qeqe ko
1: tam juma tswa a nguya e
2: si trompo no to nguya o di tswa ya nni tswa pa se a di tswa e ka kwa tsinga ya tsa ke allergy ya la tswa tsinga ke tswa mo si nni di jala hinga pa se ya ila ti ko nsa tsinga ba nni ko no le tswa ta la nni ke nne tswa si tswa tsinga ke
3: mango kyaibe ta di kwe na angetsa Sungai a kai no tsa trek a met tunka of a tricky tricky katata hia konoza kaive atan huana mia koke ato hetak ano a deve and ata allergisica in maguaneka atanke kai to sugata tunka konoza kaive aquim soza trek a mesungai tadu qua devenza kaive atiquina kaya mara ata ata hia kobe sunga feta kai to ata trek tadu qua kono kehema kai and ye treha medu kukwa.
1: Takolema khonga nguya e.
2: Nguya nga khotse ya khotu nga khotana nga ke drop. Nga no batsiki aptiki, aw aptiki to san nga ya. O ga tsika to aptiki aw preferred clinic strong I think preferred clinic ke ya. O nga no batsiki mko tlila nga khe meskap clinic nga atna ga ga san nga ya. O fa ka aw sa to ga sipeli tlaka. E pulno sa singa nga nga no ga san nga ke sipeli tlaka.
3: Sunga khoi kai konta odi. Tsa aqe di khatsi tsa kai sange aptiki ka sia kono aptiki ke na Sakai Angus Patrazin taking in Quahamian's cup of skipping Spatrazkits, I kai, Saklet, and Sassis Patrak in Sakai, that when you get close Patrazikatakunsa, Mangaliso Kano, Akatamata, Nasi Kayat and Kai, that when you get private doctor, Kitakai, Kasaklet, and Sassino Kai, so Kihanki acting guards Kaiko, Mara Anavem Komata Kai, Save, Ayakisunga, Atakuma Huako. Zaki tu amkom kase na ive mata akai save da ma anga jikita sin za akai aptieke ki private doctor ki spatra kwa jik aya wangu wa koi loka ukwe jiki ta hon tau spatra jikita
1: tam juma mauti sa guya e
2: cik tua de sa guya nga de sa kwa ipanga aptieki of cik tua panga asonit verker ngana kwa yi apanga kliniki cik tua lea kwa nhaki cik e disen kwa panga kwa itena kwa nhaki anu kwa panga awana ta Kulitima awana ya, hindi sana.
3: Zakwa san kwena, ata karako ana kwesa, no, zakwa apieke ki zawakon kwena, ha. Takono spatra ziki a zawakon sestere zitama zakwa, of doktere tama ha zakwa. So atinga o ziki zakwa, zakwa na anave mkom ham, a zakwa ve, am tama ham tama ave, tam atui ve, kwe tam ha tam kwa kwe nga kwa neka. Spatra ke tsawa konkwena of sister ezi of doctor na of apieke ke tsawa konkwena tsa ka
1: ta de mani tshokeng kwa kuya
2: diwa tsengwe ya ndiwa tsinga ya ke ka tsike e dawa ke ta diwana le tsamala tsamana la dawa ke se simuka ka se nda ke ya ka se nga dawa ke ke tsamala dawa simu ya dawa ke ya sis viki na sis vik kulini se khadura na dawa na sis na sis diga la khana tin diga mo na tin bi khadir khadir tsi tsi na diga ka sai tin tin diga la khana tin na gi da pier tin diga kong so tsi tsi na ta ga ya khawa ne kham man de sai na ta ga wa akh tin man de sai na ta ga khau tsa wa sis yar sai na ta ga khau tsa to ga sai na ta bring over the usi silas kulin in ke ke sulik na kan das sumo ni ke kan na mun a tsana tu tsi khawang ka tsela mo ko tsi tsi bring over the tin tsi kan na mun a tsana ke Kemudian stick tua ke lulus di sana mana kau yang tiga lama pasi outer tunggu saya mohon untuk kau.
3: Kau naik sungguh di kaya kau kopam he angge jam kau mas patra si kata strong si awanat ari kau patra ki wono kau mau rukun nak kaya. Lakon woyo arah kau aik iya kono seis biye kenge kono nak kaya kau. Lakon tin biye kenge kono tasi kas patra ki no kaya go. Da khono 14 weke nge go no tsa mtswa makhaigo nie ge mande nge go no khaigo 18 mande se ya go khaigo da khono 6 kuri na go tsa mtswa mano khaigo da khono tsoko 12 kuri na go no am tswa matsa sikano kuri o sunga e ga me e khai ta ti he khai da khono mia tebe anja sin tsa mtswa ma a sunga a khai tebe tam je tsa sika nya sa tsa spatra kama tsam tswam tsa sika ke hengwe spatra siki akunwa ko ti ka mputu tu tsam sika no nna vie ge ko te ko mo am tswam khabe ge na o tse kareri am tswama subua tereta ange subua teno am akharo ego dietitian takke ko wa nwa nama ko nadia sika ntatswa ngore ta sika nga kwana e ka belangreke ke hengwe tsa akharo iko spatra siki date metsa ki khai kon a date metsa kwa tati no a date mka tsa sika tsa mtswa anu angie avie ke ki khai go be am tswa manu angie yi vie ke dia wo si oro hi vengie seis vie ke sai se si ai venu so mha a date mka tsa si a te he nta ga si vie ga iko kwa tnya go he tsa si no mutu tsa mtswa ma vie ga iko mo am tswa ma suburere komrere tsekare am mhalbege ma kwa ne ka spatra si ke henko e atsa ke khae ta date mka si e kiri tsa mutu si
1: mi do ma mo hunte tsi nga tsi una go ya usi si ha
2: ka jala ka pinno ta wa a tsa tsa tsa clinic in go usi sela pinno so nga ya so ntuna ya pa kunga tswa ntwa ba ya usi si ntuna ya na usi ya usi la ge a nyu nga tsa nga nwa tsi ya ya nyu ga tsi nyu ga biskira mo pe ka biskira mo pe
3: Ah, tsam tswama si tatina ko wo hao tatin ake kwa se na nao tswama si ya ko nyi tsungadzi ko dzika ake ya dia wo hao retin am tswama si tatin ta ko mutu wo hao tatin kwa nae am tswam ati ya go tsam si ka ngwe tsungai am tswam a khawa go ha tswaga am tswama khare go inyebe ya gona ati ya te te dis ka a jwanga go ne nge ya go tsam si ka am tswam tsese ke a tsungai am tswama wo kwa hi ta kono a jwanga ya no am tswa mtrek a me a kwa na wu kwa hi a sunga mo so we tswa ha na kwa na ka a wu ha o ta ti
1: kemo so ni khoma kuya e a kwa sa mi ta wa
2: kring kang he kuya a kwa sa da wa wa ka ke wa tibi ke ke polio ke ke gastro da ti ke muscles kala kang di so la kwa sa da wa ka se ke da wa malili ma sa kuma da ke ki di so ibe gingi tamki tamwa bacteria tsa nga bacteria he chimuka ya wona nimu kola ka biskir mati ke bacteria la wa multiply tsa multiply ka tsa nimu ki tiba tsa kama ka bacteria ka tibi wa tsa ki tibi tsa tsa ka wa polio ka polio la trewa wa nguma da wa tsa tsa ka wa gastro da wa nimu da gu da aspu da wa ga gu ka ibe kam so tsela ka ski tu no tsa tibi ke nimu nga tsa ka sa tsa na disan he disan
3: Kwa gya mwuto, disona ka biskira mwuto, polio, tura mwuka wana pekang, tati kwa dawa ka mbalili madawa mwuto kwa gya kwa dawa mwuna nuda kha, diswa ngi diswa ngi, ngu ka ngi ngi, kwa hivu sika ngu tura mwuka gya dawa. Zwangazi, a tsungai kawa kwa zi, tsam tsoma tipia awove, takwana ka kya ito, takwana polio, takite, zwangai awove, takwana gastro, tamite nga kwa di kwa, kwa kha, tsam tsoma.
2: Takhono muscles, kha kha muscles, abdomen, tama tsam tsoma tsa ve ta khaosa so akwana dzi a jwanga dzi am tsoma wo sa ve kwa ne kya ikai. Guya madzala. Guya ngjala van guya ngaske mumaski sike singa tikutsa da jala tshwanu da tshwanu kula tsi a wa da tshwanu ke ke ngola da ya wa da tshwanu tutu da panga da tshwanu a gya tshi ke pungo tshwa a anu da khanga gya tshwanu.
3: Ai, aki kare nao, ne sungai tse kare, fei lehe re, tino, fei lehe kwa na he, ina, cho he, ngoma de tsam sika, nita ha ngoma kwe na, suo se sa e kwe, e na uye kwe, kwe na ki zao no tse kare, ta kono ina mu, aa, ye kwe tse ka, akwe na ki zao wago tsam sika, ta kono, nyame kwe na, tsek am tiki zao, ka kwa na ka, ye sungai, tse ka, cho a kya e kwe, mutu tsa sika no tsam tsoma kya e kote, tse ka.
2: Department for National Health to Jalang Yige O Chik Angwa Pringlawa Chik Chwai Ngha Tuhu Wa Sip Telofi Wa Kliniki Yigya Lezong Pringlawa Wa Kliniki Da Chia Chia Kliniki Ichao Na Walake Nyi Ngkala Ya No Dahang Sikai Che Nyi Nyi Nyi Kao Da Ngmelke Wa Naga Nyi Ngkali Tua Chao Ngkali Ngha Awa Naga Gai Firmiti Da Chuan Hungwa Ko Chu Nyi Ka Ngkla Thang Dene Tega Wa South Africa Nyi Ya Oga Nyi Ya Kanda Hamiska Pong Gewa Kan Potensi Nyi Kwa Kliniki Dlawa Department of Sonic ke kai tu khanga pinno wa kana ti tswa nga sa tswa ipu nga wa ha sonic ti tsung nga wa sitali ko wa tleni ki hu ona nga ka bangwa su tswa ya
3: government mandewa anga hiyama kore anak aite he that way para so anak aite he hiyama kopo he government hiyama kopo ke henga odi kwena anako tinziki tutu wa spatra am akwen anako tinki ngo mama so aspatra he government ngoma kwa hi he kwen chose na ko he sa akwa ka ve akwena aspatra kidza wa gon kwena tsange siyata get it to cut it, Gako could do her depot, Kaisa Siakano. Has now very as Patrick is our co critic, a walk quanti at your heart, Kai depotata. Government and Moma Manahi, Haratesi, Okwa, Hanitaha, Zakai, Zaklet, Sungamuso, Sassi, Spatrak in Ofu, Spatra, who query her, Zato sends at Zat in Mutu, Zata wo, Tos in Kakwana. Tihwa ispatra hee, government ya manitaha nyoma manaye okwa hakiye heke mienzikapu na chosen. Tio miyate be anza sino, sa ngiki tui chosen sa tata mahano. Kiehe government ispatra musobo, kiehe spatra na spatra. Ngi platiki tui be tamangie, sa kwara kwata suwe sa ati kautou kate. Ngie, sa plasi kwa wini kwara kwata ufu Eastern Cape kata mahano. Sa siyata zawati ya sa tano. Me at the better arrow for Gokota, Satata architect, Hakokina, that was Patra and our humbering tuiki. Tintasino, Akatama, and Plasis, Katama, that chosen Okwa, Hakwane, government is Patra.
1: I'm taking cremates are gone here, ye cause a coma.
2: Ah, dear Kunga just ultimate life drink was a coma or a ticket that was a deep, it comes to the school, that is the least such a school. There was a different ticket, there was the some COVID school. Now some kawala pungle dawa adet inside the clinic meeting zero straight dawa. Then nawa debi nga under 5 years ago chikre. Debi la pungle nawa kasing isi skip na disyon. Debi la pungle chia kanda days tayi the clinic van kamala skip na debi disyon tayi chanti ni. Days tayi chia clinic hinti si chanti dumi ke yun off. Si tayi ke vitamina off. Si tungke disyon ane na hamkang na nga akan ur. At debi yun ke kahit debi pungle nawa yun jalanga chia debi chwa kahit debi trusu kahit.
3: Come, Harry Osiki, come, Garakago, no, come, Garakago for her. De Ukanak Isiki, de Hintik, eh? Aunt Tuaho, a tiger, tinque, say Abanakono. Isaac, a day at Tuaho, I'm Toma Devi. Lama Aspatra Sikasi Worokoya, who you drink, is the answer, I skin ye, Hono. I'm Toma Mutus Patra Sika, Sika, and Mama Quito. I sent that a Tuaho to you, I'm Toma Sitako of Sita, it's a Usa Beta Maha. At a sick queen, those patrasika of who Halisue Kitamahano, Drit, Agent Ikita Yang, Kehono, Tasika and Kuns Patra Tesiki, Tasia could barakatam Tom Atahono, at that time, si sister Sikago, eh, Ta Atahako, te, totitam Tomasiti, Tahono, and Kia, and Iakitin, to Tadi Twadi, that time, and Kia, why to Taua, Kobes Patra, and take Garakati ha. Samoa ko sika tsa di tswa fo ifukuri ki nyam to ti khurusen ka mbutu tu tswa ka kheri sai si tswano mutu tsa sika kontsi no nna kha ya den kha inge ka ka khwetse ka ka kon ka ka pela tshom khwe kha a tshom sa no tshom ange la tia kwa eno a ro kwa ko nguti tsa di tswa seta ofu a ko he u he a ro kwa heno tsa kwiri tsa ma ofu kontsu tsinge din ai ke ofu tasi tsi o khwetse dino u tswa aspatra ka tuna khai a khai ta dinisunga dia so e ka mgara ka
1: tama tu dwe ti tsa ke o fuma ma ti se tsa hi tsa hong kong ya khamis ka poki ka tsitsi ke hi gi sung ka wa ta o bin wa khala shwe ya ke tsik tsa ya tsu ya ka tsoka tu wa switali ta ima tsong hi ke ke guya ke sa tsi ke hapang ka kwa di nu nu di ma tsong hi ka ke ya da wa ya tswa dai ha ngu ko wa ka wa tot e tsa ta wa ke sibitali ti tsama ne a ko ko yi
2: a kama di jang tsuna ka e wa ka tsika e tsama sibitali ha tsing be se kwa ke a tsing ya tsuki kam ko hung la no ko wa ta tsa de ke ni di ha to di jang ke ni di i crisis ke di tsa ke ni di ngam ni tsi ke di de re de ke i jam of ngam ni a ti tsa da wa da wa tsa ko wi jam di singa go ta a ngu ko wa la ko ko wa pa ke tsa khale prisa ta ama thung wa drong ala si tsing ko ni khala mala daga atrun na singa ka tsi jalan daga ka tsi ora pinga wa ka kho ka kho tung kho da ho pinga ho sa tsi sa ko ke sipteli ka tsi ek tamsi tel ka ke tsi ya temi ki ikam ka la tsi ne gya tsu pinga ka se ko nga a gya tsu ko tsu ko ta sa de ke ni pro a ding ho ko ta sa de ke ni ki tsi si si sim da wa ni su ji ni so na ma se ta da ke sipteli ka ka ngala phonga sum kanu da hari kada was sna kada ke chimba la da da a chim ti ma a chim da san chim da ke ti da la da da wona ngi ka phonga su kada wa ga sen ko tholo ka ka kha te ke kho ti thoi ding ti thoi du di da su sum ko de ti de a a nga chang ho yong ko da da phonga wa ka sa a ko tu da wa tu no da ka si tu ngi da wa da tu ngi da sa tu tro ngi da wa ngi a da wa chi le ma chi nga ke sa ka ni ko ko ka poli poli ka sa a tu tro na disawang kula dong ni lola an a gani ni ya kun ni ka dong da kun ni ka koko wa tsinga tsong da polio tene ki kun ji twa polio ka singa tsika wa ge a ke o de tsui twa ke tsong ke tsong da tsela tsong ka la ka tsho ka tsho da o tsho ka twan ka ka tsho ka kum da tna kham da tsa kham ma ka tsela ni ga tsa kham pa kra ni ga twa da ka tsela ka la ka da dong a tsong ba ku kha ji pon no tsho ga tsa hi la kham ga ni han o ga Lokal musi wat di dinda permitting sa sila sa kungi sa tika kla ng oko at sila sa kungi sa tika kla ka wat sa tsuwa ko na tsuwa ngsuna ka ang kli ko tsuwa ni ang tri wat wat wat wat wat wat wat wat
3: wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat So as patra di yaka at an karabelang reke tzaka tzatin kam tzanyam tatin. So tzatin kwa emutu kesi buka etza wu. At esi buka etza ki hambe nomboro nga khatsa si arago tzansi. Magwa neka tzaka tin khatsa nyam spatra di kun atakon tzak orokono si arago te di tzak yaka spatra si katsam tzwam. Spatra si katsuama yaka eko adrit e hengye kono kwa ne tuzi hiya ko tukam kehe. Tzwama woyo tunu kwe saisi hengye kono yaka. So adrit e ina hiya kokwana etsa sika tsa mtwam ata he aki siko moingo khodi now atos patrasika na eno saata tukhudi asesako tuno tsa mtwam utrema tsa sitama aka na kwese na tsa mawono gozi tsa khomiyo tsa mayata tsa kyare tsayo a khodi a na saata khodi a adrit e si o si mwaga lati vere khana mu nqeka yako atsa spatra tu kwisitsa sika am tswam trade moingo se utswa di moingo trek am di moingo tukam sister entangye ka go ka go kwai to kwa kwa gwino kyare tuno tse kwa kwa gwi ta khoni ta tuni ku kanu ke ka go ka ta khoni tre he gwi kwa se ta khoni ta kere kere a go sister se hi a go he mo isa nao tso spatra sika na so tata eno saata go di am tswam ke ngi a o sena go ta tudzwa nga di eno dinu nqeka a ana ya kwese na mo adrit e si o kino tsa ga bana na kharo na kyare ka tseo spatra sika so a kwa na hemiko ke a spatra a ro go ti a tswa si goro patan mutu tsa ya na go nena a go ya sesa ko mo ana go tso go eno kwese na na kharo no tsa ana si ya go tlhao sa nqa kwa na ka spatra te a o beta magano te si titi angi e dame tsa bete te a ke ti te tsa subukara ma go nqa kwa na ka si spatra
1: ya maja kama kwa itza ki itza ule itza chik jiki kami kana kami nga itka takaka nga ko mtasa nko waka tawasu nga kwa itza kwa chik jika maja kama kwa itza ya maisa kawusiki ya uwa guya gani kuna taka tukita watike wachi mge uwa suwitali ka uwa na guya ya nga ufu guya isa nga hei tutu hei acho diwe ufu amoni nga kamike saa teke tatukita watike wachi jala taka amacho nga maso

Tako 49 minute ngiyekhwa onar 107 owen yekhe exka FMCK no program ngehede o khasonde kwenyamse na khwata 2018 uyikite komanyo sungathi ukwa ku eji kai kai kuzi of tau kai kuzi spatra ki kwa ku de di spatra ka ud anenza chwa ti ya khoji a e ko mai na te shwere mai no ata cha hinya te no che ka cha awa ku beta ti sa di kwa di clinic ya ko ku ka a ta anzi chwa te ko mai program te o khasonde kwa nyamse na khwata 20 se khere na khosa se khere ka kams he Nyege ire am to nyege ire skenya me e yetamani omseta exka ifim kete kwena twango kha

kam sa respectara sa sing a ke sibdali kuna sa sikamo a ke sibdali kuna nga na kwatsu kuna ka wachi ke kana wuse simbu sile ma khasine iku kumtham go siwa ngo isinde ke gatsiti ka akwa sa tabang a nga tike a khu a singwa e o a nga tike a khu a singwa tsing o a nga tike a khu a ukwa chipangi kawachike kana wuluji se kawachike phangna ba sa aga gamda sing simun chu raspitera ngosi de gachiji kan kanui a khasini gi chukuna ki wo clinic ki hego ngin ma che gu sela ka kanui ngin ma tani na sa taba he asin taba he kanui teiti phangna ba ku chinga kininu a kwa a ngwa gam a kwa gi chike ngho kwa kalingu agwa de chawa clinic agwa de chawa doku agwa de chawa hospitali njinga ka wachike ka nuzi cha ngwa kam masi de ka chichi ka kaya kum senga ba ke chu kuna ya satta ba ngung satta ba ya ngwe o ngalingu ya ngung thoi khoi kam ko amang ngu kulu de ngna sing asing ta ba ang hai de ki atu hum ngwa agwa de chawa clinic atu hum sing ya ngung jala ka wachike ka na ka chu ang ngwa si de ka kwa kun de sa wachike mta chong ngwa ngwa ngu sa ka wachike ngwa ka ka ke ra du ka ba tu ka chi pa ngwa a ko e kai kwa ra du ke numuru ya hone ten seva pen ne kha fm man tu tu ko ngwa ngwa ngu sa ka wachike ngwa ka ka ke ra du ku e ali kwa pro kham ngwa tu tu ku e ngwa ka wa la ma ji chang ku sa ka wachike ngwa ka ka ke ka ba tu ka chi mta ne ku chu a ngwa ngwa ngwa ngu sa ka wachike ngwa ka ka ke ra du ku e ali kwa pro kham ngwa tu ngawulang ke mongwa maso tendu ta ngawa wulang

x ka f m ka wa ola nga m tani ku chu a wu nga ola nga ji chang ku sa ku ji se ta ke radu ke ka be tu ka khai si pa nga ba ku e khai pa radu ki numuru ya wa ne ten se ba pen ne kha f m ma ne tu ku e a wu nga ola nga ang ku sa ku ji se ta ke radu ke ka be tu ka khai si pa nga ba a ku si de ge ola nga ji chang tani ku ma ka mo ku e ta wala ngi chang ten ku ma tu ku ya tu kai si pang ba tu ku a ngo ka wala ngi chang ku sa ku ji se ka ke ra du ki wala ngi ta chong ngo ku sa ku ji se ka ke pro kham ngo kon ya ta me ngo ta ngal me ke a ku si de kan wu si se ma si de ki kha si ne ke chu na i ku ng tham ku se ko chi ngo tu la ka ku si de ki aman ko se ai ku ling ngo si de ki ya ku ku ngo ka ngo ku la ni ma si de ko chi ke ten ne a ha na tham ko ya ngi ngi problem da pang ba ang ge ku la ku si nga o ngai ngi pang ngap ang ngom kam ang ko sing ng eng ngom ko jela wo chi kem tan chong ngap wo lang ji cha ang ko sa ko ji che ka ke ra du ko e ali kwa pro kham ngo ng tu tu ko ngo wo lang ko sa ko ji che ka ke ra du ke mong ngom so ten du tong ngap wo lang

xka f m kawa ulengo ipanga mtene kuchu aungo programa ko se uji si ka ke radu ke kabya tu ka khai si pango ko si de mengo tangal me kan usi ko si de ke a khasunit ko chim ngau tu le pango ko si ngana kwa ma si de ke khasine ke chuna ka ne ulu ji che o ka ne khau chuang na ko si de ke i kwe kum tham ko se de ma si de ke kan usi si ango ka mengo tangal me ma si de ke kwang khan ko si pa ke 720 da community mo tuang ba ola kon de ka wa kre me ke safety ngue sa kawi ji ga ko ta ke ra du ke ka ba tu kha si pa ngo si de wala ma ji chan ten ko ma ka mo ali ko ba ham ngo tu ko ngo wala ngo ngue sa ge ma ngo ma so ten du to ngo ola

0: exka if em kawa ulengo ipango mtene kuchu au nga parukhara mga kwa sawa jese ka ke radu ke kawa tu ka kai se pango kwe kai kwa radu ki numuru ya wane ten seva pen neha FM al mtoto kwe au nga wala nga jita nga sawa jese kaya tama sile kwa nkani nga supa ke tibe tuenda kamanete mo nga nga wala nga ten hojita kwa sawa jese kake radwe kabe tu kai se phang ngus ke mong ma so ten du dong ba olang
1: Hi, this is Mandisa. So I can't take your call, but please leave a message after the tone.

ekska if kawa ulang mo ipang ngamtan ko chu aung mga programa ko sa wajis si ka ke rado ke kawa yatu ka kay si pang ngawa ko kay kwa rado ke numuro yang wani ten siya pen neha FM ngayon mga tutu ko aung mga lang mga hong ko sa wajis si ka ke rado e kawa yatu kay si pang ngawa ko si de ulang ngaji chan tenu ko yung tamo alikwa program ke ka kwang kang gusto pa ke seo manite mo tawag mo ba wala nyo ito ng kasi taba ako ng mga ka uwa masira ke kan wusi si kreme ke safety ka wachi ngaw tuloy pang nga wusi uwa chike ka em tuto kwe awang nga wala nga ang kwe sa ka wusi ka kawang ka ke rado ako e alikwa program nga ang tuto kwe nga wala ang kwe sa ka wusi ka kawang ka masira ke 6 manite chua ngang tanchong nga ba ke maungang maso tentu taong nga ba ulang

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Mwea ngmanamka e nga wanke simuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunke vanga siki mkwaka Mandela hau khale ya kula mutena nam tika yanke sila kuling ka nungteke ka ngaka mpulinga mu simuka hana chitwai e mkao o chitwai e kula tiki ikwa wana oia wahutu tika la waka hanke e mke longsa mubaya Mandela kanenika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke otabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli nga kateniko yu ya kagani henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju he nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiko ke kula yule akhtin to nga tamna ya puli nga muku keke ya wa tamna la tam wisi se muku uha Madela kam tike e he koe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngawangi simuka atika kya kwa hege ka atike kula ya ke ngawi chikwa kri e kwa ke Sita Afrika hege ngole ni wisi ya ke ngkwachua
2: Long live
1: The spirit of Madiba
3: Jakte kete ekska FM ki Domma kwa de ma kwena oma plafon den ki Onet en siwa Oe dachon en jecha FM

Exka if kawa ulang ngayon tano kusyo ang programa da kusyo de kung kan kusyo pagi kaya tu kakay si pangno kusyo de ulang ang jijang tano kung ano tama ko eh kwe alipa program nga ang tuto ko yung ulang ang jijang kusyo ako jijay tama si de kanuse ako si de safety kawa jing ngayon tulay pangno ba kusyo kay chukuna da pangno ba kanuse si kaya tu kakay si tuto ko eh ngayon kaya ulang ang jijang Angku sade masih deh kau kan gua supa ke kau itu kau sih mungkin gua cu awang gua bolang aja cah angku sade cuma kau ke rest tak ke bolang gua kau na ke masih deh bolang aja cah tenang gua kamu kan hai deh kadu sih kau itu kau sih mungkin gua cu awang gua bolang aja cah angku sago sih sih kan kau kaya dah aku sih deh kau deng panggawa cuma deng ke bolang aja cah kau na kau alipapur kamu mungkin tu kau bolang ke mau masuk tenang gua bolang

Mukawa walang pangwa mtene kuchu au nga programa ku sawuji se ka ke rado ke kawaya tu ka kai se pangwa ku kai kwa rado ke nimuru ya wane ten se va pen neha FM ngani mtutu ku au nga walang jitjang ku sawuji se ka ke rado da ku sire kwankan ku supa ke menite kan ku ngai ku mu ta nga walang ngwe ya tene ku a chitaba ngku esa kawisi gan ko ka ke rado ago si de wala ngaji chang ten ko ma kam ali ko pro kham ngo ndu tu ko ngo wala ngaji chang ko sa o ji che ka ke rado ke ka ba tu ka si pang ngo si da ma si de ke kwang community kan ko ngo ngai pum ko ngo wala ni e ten ko ngo a ji ta ba kwang de ka community e ke drag ngo la ke mong ngo ma so ten wi ta ngo wala ngo

kawa ola ngoe pango mtani kuchu au ngoe programa kuchu wuji si ka ke radu ke kawa tu ka kai si pango kwe kai kwa radu ke nimuru ya wani ten siva pen neha FM ngoe mtutu kwe au ngoe ola ngoe ngoe sa wuji si ka ke radu ke kawa tu ka kai si pango kuchu te ola ngoe jicha kwa ngade ka ua kininu ka ua jua kwe uzila pangawa ko sire ka wachin ngau tu lagi kan khau chu ang ko sire ka wu sila ka kwa a na thamo ko problem ngau da manem ho chang ngai de ka wachi ge khali ni ka wan ngu ko kula ni ma sire ko ma ngak ko ka hana ki problem de pangawa ko singa kha sine ge chu na o dibe ge chu na ka wachi ge pangna ko thang ngai de ki a kininu jo e ke ko la ka wachi ge ka kwa hana thamo ko problem ngau ngana kwa ka chi chi kang ka wa he ka kwa ngum ma ni ngu ka kwe kong thamo ko jima asing chu da kana wuluji sim ko ngai da ke kana da ba ya wa chito ka ko kuma wa banga wo sim aman ko sa ya ko long sa wo aman ko sim na chi ke ka ji ji ga he a wa chito ka ke chi ku na ngo ngai da ke ni no he ke ko la ka wa chi ke ngari ni ma chi da ka wa he ka ka ne problem ma ju ma sim chu om ju ma sim de ka wa ko to ma go wa chi ke m tan chong wa wo la ngo wa ngo sa ko ji se ka ke ra du ke ka wa tu wa kai se ko kai pa ra du ke ni mu ru ya wa ne ten se wa pen neha FM ngon mtu tu kong ngawala ngawa hongko isa kong jisiga kong kaa ke radu ke mong ngomaso tendu tong ngawa ulang

Exka FM ka wa wala nga we pang ngom tani kuchu a wunga program ko sa wuzi se ka ke radu ke ka wea tu ka kai se pang ngom kwe kai tua radu ke nimuru ya wane ten seva pen neha FM ngan mtoto kwe a wunga wala nga zita ng kwe sa wuzi se ka ke radu ke masida ke kwang kang kuchu pa ke ka wea tu a kai se mtani kuchu a wunga wala nga ng kwe sa ka wuzi ke ka ke radu da ko sile ka wa 11 ka 12 minute tem tan chuma ola kwa de ka wa da ng da pang ko sile chi ma da ng ke ola ng ji cha kwa na ku e ali kwa pro kham ngwa mtu tu ku e ma ka ola ng ji cha ko sa ku ji ge ma ng ma so tan du ta ng ola

XFM kwa ulang ngoy pangom tanu kuchu aung programa ko sa usi si ka ke radu ke kawa tu ka kai si pangom ko kai kwa radu ke numuru ya wani tin si va pen neha FM ngalum tu tu ko aung ngoy lang jichang ko sa usi si ka ke programa ngoy ko nga ta kawa tu ka kai si agusi de ulang jichang tanu ko nga kamo ko ta ko ali kwa programa ngoy ham tu tu ko ngoy ulang jichang ko sa usi si kake radu usile wala ngo mten chong wa kon ha de kanu se se ka ba tu ka isim te du chu au ngo wala ngi cha ng ko sa ka u si ga ko kake radu ke mong ngo so ten du tong wa wala ngo

kawa ulang ngawe mteni kuchu awung ngawa program ko sa uji si ka ke radio da kuchu da kwang kan kuchu pa ke 18 minute mong tong ngawa ulang ngawe ten majita ba ang kwe sa uji si ka ke program ngawa kwa nga ke kawa tuwa kai si pang ngawa sinde mtoto kwe ung ngawa ulang ang kwe sa uji si ka ke radio ke kawa tuwa kai si pang ngawa kuchu da ulang ngawa chichang tena kwe ngawa tamang alikwa program mtoto kwe ngawa kaya ulang ngawa ang kwe sa uji si ka ke radio Wusi dage mai kumse ngoba ne khe ati chi ke ko em ten chung ba kon na de ka wa de mu pa ngo wusi de chi ma de mu ke wa ng ji cha kon na wusi de kwang 17 minute ka ng go su pa a mo ng ta ngo le ne ten ho ji ta ba ng ko e sa ka wusi se me ngwa ka ngal ba e ka wusi wo se de ka wa community ke drugs ke wa ng ji cha ng go sa de ka wa kini nu jo ai ke ko la pa ngo wusi de ka chi ma u tu lo ge ka ne ka jo ma ka wu wusi la ka kwa a ne ta ma kwe pa ba me ngau me kumsen ma bawla kya nekha ke ke wa khasulim awla ate jiki tini me tong ba kon na de ka wa krim e ke safety ate jiki ko em ta chung wa ng ko sa ka wi jiki ang ko ta ke ka wa tu ka isi pon ngu sa ka wi jiki ang ko ta ke man ta kha ta ku si de ke ten chok tu ngu wa lang ji cha ng ko sa ka wi jiki ang ko ta ke radu ku ale ko program ke ma ngu ma so ten tu tong ba ulang

kawa wala ngo e pango mtani kuchu au ngo prokhar mo kuchu sabu jese ka ke radhu ke ma jo e kamo ko bunga ke iwi jese ke kumichan ngo le kaya koko mangu ade chiki meta kani kuna ade chiki kuingu ade chiki ngoli jo ngu kwa shi ngai jetman style of manual ngu da bunga se ngu tutulu sila.